tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
2: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!

0: Kaloy sa Sunday Classics.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kabay!
4: Ang lupet!
5: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.
4: Ang lupet!
6: Uy! Nakangiti siya. Ang lupet! Lupet!
3: Kabay!
7: 92.3 FM Radio. Kabibes, ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics kung saan mapapakinggan mo ang mga magagandang tugtugin at malupit na trivia. Ako po ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Welcome sa ating pangatlong oras sa Sunday Classics. Papatipok naman ang puso ko sa ating tinugtog ngayon na, kasi ito ang These Dreams ng American rock band na Heart. Na-release ito noong 1985 sa kanilang self-titled album. Naging number one single ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts noong 1986. Sinulat ang kanta nila Martin Page at Bernie Taupin na sila rin ang kabilang sa mga sumulat ng We Built This City na tinutog lang natin kanina at tinitribute at ginawa nating trivia kanina. Ayon sa kanilang dalawa, una nilang sinulat ang These Dreams para kay Stevie Nicks ng Fleetwood Mac. Pero nireject ni Nicks mismo ang kanta. Pero ang bandang Heart, nung narinig nila ang unang demo ng kanta, nagustuhan nila masyado ang kanta, na ginawa nilang parte ng kanilang self-titled na album. Pero may mas nakakaibang kwento itong kanta tungkol. Kasi yung pag-record nito, ang lupit. Grabe. Kasi usually, sa banda na Heart, si Ann Wilson, kasi siya yung talagang lead singer, siya yung talagang kumakanta ng lead vocal sa halos lahat na mga hits ng banda. Pero para sa These Dreams, sinalang nila ang kapatid ni Anna, si Nancy, para kantahin yung lead vocals nito. Pero yung nangyari, nung nagre-record siya ng kanta, may sipon si Nancy bago siya pumasok sa studio. At dahil dyan, nag-iba yung tunog ng boses niya, parang garalgal. Grabe. Pero ang katangian nun, na nag-record siya habang may sipon, yun talaga yung pundasyon na kung bakit naging number one song ang kanta. Kasi, nagustuhan ng producers yung tunog nung boses ni Nancy habang may sipon siya. At saka, nung naging number one single ang kanta, nagbibiruan yung mga producers kay Nancy kasi tinatanong nila kung kailan daw siya ulit magkakasipon kasi gusto nilang makuha ulit yung tunog nun, no? Grabe. Napaka-interesting naman nun. Kasi, pero, ka-vibes, huwag niyong tularan yan. Ha? Kasi, kahit na may sakit, may sakit pa rin si Nancy nun, todo bigay. Pero, ka-vibes, mag-ingat kayo sa inyong kalusugan, lalo na sa mainit na panahon ngayon. Kasi, panahon ngayon ng heat stroke at saka kung yung papalit-palit ng weather, kung nasa loob ka ng bahay na may aircon o nasa isang mall na may aircon din, bigla ka na lang lumabas na sobrang init, ha? Mag-ingat kayo dyan, ha? Kasi baka magkasipon na naman kayo o magkaubo kayo kasi nga hindi kinaya ng katawan nyo yung pagpalit ng init sa lamig. Pero anyway, move on naman tayo sa ating next na trivia. Ito ang pinakapaboritong kong song mula kay Sir Rod Stewart. Ito ang You're In My Heart, The Final Acclaim. Sinulat at nirelease ni Stewart ang kanta noong 1977 para sa kanyang album na Footloose and Fancy Free. Nag-peak ang kanta sa number 4 ng US Billboard Hot 100 charts at number 3 sa UK Singles charts noong 1978. Ang inspirasyon para sa kanta ay nanggaling sa dalawang source. Ang una ay mula sa kanyang relationship sa Swedish actress na si Britt Ekland mula 1975 hanggang 1977. Ang pangalawang source na inspirasyon para sa kanta ay nagmula naman sa kanyang Scottish heritage at ang passion niya para sa soccer o football, lalo na sa kanyang mga paboritong team na Celtic FC ng Scotland at saka Manchester United sa England. Ganda ng kwento, no? Pero mas maganda ang mismong kanta, kaya baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras ay 8:22 na ng umaga.
5: DJ Caloy sa Sunday Classics.

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa ating ng 7 BB Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
0: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig! Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: DJ Kaloy sa Sunday Classics!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics. Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Kabay.
2: 92.3 FM Radio. Kavibes, ang lupit. Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Kadalasan, hindi ako mahilig sa country music. Pero may mga country songs tulad ng tinugtog natin ngayon na gusto ko. Napaka-classic ito kasi napaka-classic itong kanta na to. Pero siguro ilan sa inyo mas kilala niyo yung version na kinanta ni Fred Panopio. Taas kamay dyan at saka umamin. Pero sa ngayon, itong original na muna na Rhinestone Cowboy ni Glen Campbell. Na-release ito noong 1975 para sa kanyang album na tawag din Rhinestone Cowboy. Naging number 1 hit ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts at number 4 sa UK singles charts noong taong iyon. Sinulat ni Larry Wise ang kanta at siya ang actual na original artist ng kanta, hindi si Campbell. Unang narinig ni Campbell ang kanta sa radyo habang nasa kanyang tour sa Australia. Nagustuhan niya sobra ang kanta kasi nakaka-relate siya sa tema ng pagiging masipag at matyaga na isang cowboy. Inalala niya ang kanta at na pagtugtog nito at pagbalik niya sa Amerika pagkatapos ng tour niya sa Australia, punta siya sa head office ng Capitol Records kasi sila yung nag-handle sa kanyang music para iparanig ang kanta sa ilang executives doon. Nag-agree sila at hindi lang yun naging na-approve, pero ito na rin ang naging signature song ni Glen Campbell. Grabe, no? Pero syempre, sabi ko kanina na yung mga ilan sa inyo na mas alam niyo yung version ni Fred Panopio. Pero para sa mga hindi nakakaalam, kasi may ginawang parang parody si Fred Panopio na tawag ang Kawawang Cowboy, na yung tune niya, itong kanta mismo na Rhinestone Cowboy. Yan na muna. Pero para sa susunod nating trivia, sana namang madalas kantahin sa karaoke at ganun na rin sa mga kasal at o sa mga bar. Siyempre, ito ang On the Wings of Love ni Jeffrey Osborne. Siya ang actual original artist ng kanta. Para sa akin, palagi kong tinatabi ang itong kanta bilang tambalan kasama ang Gotta Believe in Magic ni David Pomeranz kasi maganda sa akin ang transition ng dalawang kanta pag pinagsama mo silang dalawa. Anyway, itong On the Wings of Love, unang na-release ito noong 1983 sa self-titled album ni Jeffrey Osborne. Nag-peak ito sa number 11 sa UK singles charts at top 30 sa UK sa US Billboard Hot 100 charts noong 1984. Pero sa Pilipinas, naging isa sa mga pinakamahal na kanta, lalo na sa mga sinabi ko na mahilig itong kantahin sa videoke, sa kasal at sa mga bar. Ang tema ng kanta ay tungkol sa feeling ng pag-ibig na hinahalin tulad sa paglutang sa mga ulap. Sobrang sarap ng ganong klase ng pag-ibig. Sabi no, ang galing pala. Kasi si Jeffrey Osborne din ang nagsulat nitong kanta mismo. Pero para marinig talaga natin yung magandang mensahe nitong kanta, baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Sa 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit. Ang oras ay 8:43 na ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS DJ Caloy sa Sunday Classics.

0: Taloy sa Sunday Classics.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: FM Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
3: Hey Jude, don't make it bad.
2: Mga awiting may iba't ibang kwento.
3: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sahod niya na ang lupit.
3: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay
2: ang lupit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
3: Kavai.
4: Ang lupit!
5: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
4: Ang lupit!
3: Vibes.
6: 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Kaloy. Ka-vibes, welcome sa ating huling oras sa programang Sunday Classics. Grabe ang bilis ng oras. Pero bago tayo magbasa ng ating positive news, kasi hindi muna tayo magtitrivia, positive news muna. Pero bago yan, gusto ko munang basahin ang mga shoutouts mula sa ating mga fans dito sa ating Facebook page at 92.3 FM Radio Manila. Pero syempre, sa mga hindi pa nagpa-follow, i-follow nyo ang aming mga social media pages sa Facebook, sa X, formerly Twitter, sa Instagram, at sa TikTok. Sa Facebook, TikTok at Instagram, kami ay at 92.3 FM Radio Manila. Tsaka sa X, formerly Twitter, at 923 FM Radio MNL. At syempre, bukod dyan, bukod sa napapakinggan tayo sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio at sa Bacolod, at ganun na rin sa 97.5 Gensan, at sa mga wala sa Pilipinas, pwede nyo kaming mapakinggan sa aming mga sa aming FM Radio Philippines app. Hanapin nyo lang yan sa Google Play Store, FMR Philippines. Ito na ang ating mga shoutouts mula sa ating mga fans. Simulan natin kay Giovanni Ardales. Good morning po, DJ Kaloy. Happy Sunday morning po. Pabati po ng lahat ng mga solid Kuya Totoy Squad mula kay Giovanni Ardales ng Batangas City. Good morning sa iyo, Giovanni Ardales, at saka sa mga fans ni DJ Kuya Totoy. Eh, makikita natin siya sandalian lang ha. Pero sa ngayon, ako muna. Pero ito, Mary Dulay. Sabi niya, blessed Sunday morning, DJ Kaloy, and God bless you always. Hashtag 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes. Ang lupit. Blessed morning, blessed Sunday morning din sa iyo, Mary Dulay. Ito naman kay Nelson Malinaw. Good morning, DJ Kaloy. Have a blessed and beautiful Sunday and great weekend. God bless you always. Mula sa Bacoor City, Cavite. Good morning din sa iyo, Nelson Malinaw. Blessed, beautiful Sunday. Tsaka great weekend sana para sa iyo. At saka sa ating super fan na si Miss Sari Lerma. Good morning and happy Sunday, DJ Kaloy. Good morning din sa lahat ng mga FMR squad members at sa lahat ng mga FMR DJs, lalo na sa kanyang crush na si DJ Sigel. Congrats again kay DJ Jaiho at syempre sa mga pinakamalapit na napapanginggan 92.3 FM Radio Manila. Ito ay mula kay Sari Lerma, FMR Squad Vice President. Maraming salamat, Sari Lerma. Good morning at happy Sunday din sa'yo. Ito naman kay Andrew John Habagat na mula Brisbane, Australia. Sabi niya, DJ Kaloy, good morning. Nakikinig habang nasa work dito sa airport. Maraming salamat sa iyo, Andrew John Habagat. Sana ligtas kayo dyan sa airport kasi nga maingay at saka magulo din minsan. Pero sana, i-enjoy din ang trabaho niyo dyan. Pwede naman mula kay Randy Santillas. Napapabati siya kay Joel Del Prado. Sabi na happy listening. So, happy listening din sa iyo, Randy Santillas, tsaka kay Joel Del Prado. Ito naman mula kay Quotes Everyday. Sabi niya, good morning, DJ Kaloy. Happy blessed Sunday morning and to all FMR DJs and FMR squad family. More power, 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat, Quotes Everyday. Good morning din sa iyo at happy blessed Sunday morning. Ito naman sa ating super fan na si William Mortel. Good morning sa iyo ulit, DJ Kaloy. Listening dito as usual mula sa Cubao, Quezon City at sa mga buong membro ng FMR squad officers at members na rin. Good morning sa iyo ulit, William Mortel. Ito naman kay John Vincent Sagrado. Have a blessed Sunday po, DJ Kaloy, mula sa Sagrado family ng Tanza, Cavite. Nakatutog at always nakikinig Mula kay John Vincent Sagrado, FMR Squad Counselor. Happy Blessed Sunday din sa'yo, John Vincent Sagrado and family ng Tanza Cavite. Ito naman kay Allen Dubria. Good morning, DJ Caloy. Great old music. Shoutout mula sa Dasmariñas City, Cavite. Good morning sa'yo, DJ Caloy, at lalo na sa mga taga-Dasma, Cavite. Ito naman kay Felix Valdez, sabi niya. Good morning po at happy blessed Sunday po sa inyo, DJ Caloy, at sa lahat ng mga FMR squad members at FMR DJs. Grabe, all out talaga itong mga FMR squad natin, mga super fans. Grabe. Ano? Maraming salamat sa inyong suporta. Lalo na din sa inyo, Felix Valdez. Good morning at happy blessed Sunday din sa iyo. Ito naman mula kay Teresa Manly D. Good morning, my dear DJ Caloy. It's so nice to hear from you and your timeless classics that I love so well. Have a blessed, great and blessed Sunday. God bless. Take care. Maraming salamat sa iyo, Teresa Manly D. Good morning at saka have a great and blessed Sunday din sa iyo. Ito naman kay Ate Mayet de Guzman Ponce. Ate Mayet, na miss na kita. Itong shout out sa iyo. Ano ah, sana makita tayo ulit. Ito naman kay Miss Altesa Herrera Sino Cruz ng ano ng Bautista Pangasinan. Sabi daw, pabati pa kami dito sa bahay Sino Cruz at and Herrera family mula Bautista Pangasinan. Always listening sa FM Radio Manila hanggang alas 12 ng hating gabi. Thank you, God bless FM Radio Manila. Maraming salamat, Mr. Altesa Herrera Sino Cruz. Have a blessed Sunday always, tsaka God bless ang inyong pamilya. Ito naman mula kay Juan Miguel D. Gamotia. Sabi niya, paparequest daw siya ng La Isla Bonita by Madonna. Salamat daw, DJ. Ah, sige, iano ko tong kanta na to na ni Madonna. Pero sang satlit na, iano muna natin ang ating positive news. At saka may isa pa akong shoutout. Gusto ko i-shoutout ang mga kaklasiko mula sa Asian Institute of Management Basic Management Program Batch 177. Gusto ko i-shoutout si Bethel, si Junalee, si Tita Cora, si Jana, si Mari, si James, si Joey, at saka ano na rin si kalimutan ko. Si Prof. Hazel, si Miss Ara Percasio, si at saka lahat ng profs natin, at saka din ganoon na rin sa mga profs, mga iba kong profs, at saka sa dad ko na rin na alumni din ng AIM. Maraming salamat sa inyong support at pagtakilik. Makikita tayo bukas, pero ito muna. Positive news muna tayo ngayon. Filipino singer Mati Hunyosa, nag-deliver siya ng rare achievement sa Britain's Got Talent kasi hindi lang siya nag-isang golden buzzer, nagdalawa siyang golden buzzer. Nakuha niya yung una niyang golden buzzer mula kay Simon Cowell sa audition niya. And then yung sa pangalawa niya, mula sa judge na si Amanda Holden sa kanyang second performance na Dream On. Grabe, ang galing. Kahit na marami tayong mga talentong Pilipino, nakakataba pa rin ang pusa na nakikita natin na nagtatagumpay pa rin ang talentong Pilipino sa world stage. Eh, 'di ba, ilang linggo lang na nakaraan yung ng Beanie sa Coachella, pero ngayon kay Mati Hunyosa nasa British Got Talent. At yan na muna mga ka-vibes. Baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga dito sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupit. Ang oras ay 9:28 na ng umaga. Ito ang awit ng barkada ng Apo Hiking Society.
5: DJ Caloy sa Sunday Classics.

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novellino. My wine and only.
2: Uutang ka na naman. Ang lupet!
3: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kabay!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa

0: 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics. Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Ang lupet!
2: Kavay!
3: 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Ka-vibes, magpapaalam na muna ako kasi matatapos na rin ang ating programa para sa episode na ito. Pero huwag kayo mag-alala kasi makikita pa rin tayo sa susunod na linggo sa May 10. Pero bago ako magpaalam, gusto mong magpahabol pa ng additional shoutouts kasi kanina nagkulang ako dun sa isang shoutouts ko dun sa mga kaklasiko. Pero ito, list ko silang lahat ulit. So, yung mga classmate ko sa Asian Institute of Management, Basic Management Program, Batch 177 na sila, Bethel, si Mari, si Tita Cora, si James, si Jamie, si Jana, si Junalee, si Joey, si Pauline, at ganoon na rin ang mga profs ko, si Prof. Hazel and Prof. Buddy, tsaka ano na rin si Miss Aria tsaka si Miss Aloha na naging ano namin, tulay namin the whole time sa aming ano, sa aming pag-aaral. At tsaka ganoon na rin yung mom ko kasi pabalik pa lang siya ng kanyang pilgrimage sa Europe. Sana mama ano, mag-ingat kayong lahat sa pag-uwi dito sa Pilipinas. I can't wait na magkita tayo ulit mama kasi I missed you for the last 3 weeks. Pero yun na muna, maraming salamat. At ito muna kasi nga ano eh, matatapos na ang ating programa dito sa Sunday Classics. May kasama ako dito, walang iba kundi ang ating kuya ng bayan, Kuya Totoy. Good morning!
4: Yes, good morning!
3: Ano, how are you? Okay naman. Kamusta ka?
4: Okay naman ako. And I'm excited na mag-program din ngayon kasi I'm sure na marami na sa mga ka-vibes natin ang na-enjoy yung program mo and gusto rin nilang syempre tuloy-tuloy yung enjoyment nila para sa pakikinig sa 92.3 FM Radio Manila. And syempre, welcome po sa ating susunod program, ang Retro Linggo. Makakasama po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy.
3: Maraming salamat Kuya Totoy. So syempre narinig niya yan kay Kuya Totoy. Ang susunod nating programa ay ang Retro Linggo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon kasama si Kuya Totoy. Pero ako, magpapaalam na muna ako sa inyo ka-vibes. At muling tayong magkikita sa susunod na episode ng Sunday Classics kasi hindi, walang tigil ang ating mga malalupit na trivia at magagandang tugtugan. Mag-iiman ako nitong ano, actually nagpa-request yung si ano, si Paolo Gamotia ng ano na Juan Miguel Gamotia ng La Isla Bonita, at itong ipa-play ko para sa inyong lahat. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet. Ang oras ay 9:42 na ng umaga. Ito ang La Isla Bonita ni Madonna.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS DJ Caloy sa Sunday Classics.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang init.
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!
4: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-fives, gikan sa General Santos City.

0: Radio Kavais
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavais.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. FM Radio. Good vibes.
5: Ang lupet. Ang lupet.
6: Good vibes.
7: 92.3 FM Radio, Kavibes ang lupet. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ito ang inyong kasama na maghahatid ng malupet na good vibes at walang kupas na tugtugan. Ito po ating programang Retro Linggo. At syempre, dito natin ibinabalik ang saya ng kahapon, makakantang malupet sa groove. Mapapainda ka, mapapaismile ka at siguradong mapapa... Uy, classic to ah! O, diba? Kaya kung ano man ang ginagawa mo, nasa bahay lang, nagkakape ka man, naglilinis ng bahay, o kaya naka-chill mode lang, ngayong Sunday, samahan mo ako. Isang oras. Ayan, hindi lang isang oras. Gawin nating apat na oras. Saan ang galing yung isang oras? Apat na oras ng malupet na throwback hits. Ayan mga kabais. At syempre, hindi rin kompleto ang Retro Linggo kung wala ang inyong lingkod. Ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sunday, May 3, 2026. Ay mga kabayos natin dyan. Ako, lakasan na ang inyong mga radyo. Feel the groove, sabi nga nila. At sabay-sabay nating buhayin ang kahapon. Dahil syempre mga yesteryear sa mga kantang ipapatugtog natin. Dahil dito sa Retro Linggo, old school ang sound. Pero malupit ang vibe. Ang saya-saya lang mga kabayos. And syempre marami na sa mga kabayos natin ang kanina pa nag-aantabi ng mga pagbate. Naku, nakadami tayo dito ha. Binabati muna natin mga kabayos natin nagpadala ng mga pagbate sa ating official Facebook page 92.3 FM Radio Manila. Lalong-lalo na kay Altesa Herrera Sina Cruz. Sabi niya, hello Kuya Totoy, have a blessed and happy Sunday. Ayan, Sunday morning. Kala ko Saturday yun eh. And take care, keep safe. God bless you. Maraming salamat din. Likewise, binabati rin natin si William Mortel. Good morning ulit sa iyo, DJ Kuya Totoy. Listening po dito sa amin sa Cubao, Quezon City. Ang lupet! Thank you. And kay Felix Valdez, good morning po and happy and blessed. Happy na, blessed pa. Thank you so much. And happy Sunday sa inyo, DJ Kuya Totoy, at sa lahat ng FMR squad members and FMR DJs. Always tune in from Rosario, La Union, na yung bagagsapa yung amin dito, mga ka-vibes. Siyempre naman, binabati rin natin si Mary Lou Cabero na nakikinig sa atin. Si Mary Lou Cabero, ang Miss Dagupan City. Miss Dagupan City sa Pangasinan. Ang sarap ng bangus dyan ha, lalong-lalo na yung tawag nito. May natikman ako dyan eh. Wait lang ha, nasa dila. Nasa tip of the tongue, ayan. Yung parang lumpia ba yon? Lumpia pero ang laman niya. Bangus, ayan, ang sarap. At syempre yung bangus nilang inihaw, ang sarap din dyan. Ano pa ba? Puro bangus. Parang ang sarap mag-ulam ngayon ng bangus ha. Binabati rin natin syempre si Giovanni Ardales. Good morning po DJ Kuya Totoy. Happy Sunday morning. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy squad from Giovanni Ardales ng Batangas City. Now, mabuhay po kayo. Ayan. And syempre kayo John Vincent Sagrado na nakikinig naman sa atin all the way from Tansa, Cavite. Ayan sa may Barangay Tres Cruces, Tansa, Cavite. Isang masayang morning po DJ Kuya Totoy. Always po kami nakikinig. Pinabati ko ang Sagrado family. Ayan. And from John Vincent Sagrado, FMR Squad Counselor. Hi po mga ka-vice. Narito po ang mga hashtags na gagamitin. Sabi niya, okay, sige. No problem. And si Jessamay Akitanya. Kasi sunny po Kuya Totoy. Sending love. Sending love and prayers. A joyful for you. Sabi niya, a joyful for me. Take care, keep safe, and God bless po Kuya Totoy. Maraming salamat. And magandang umaga po mga kasolid. Solid na solid ang support at good vibes natin para kay DJ Kuya Totoy ngayong araw. Laban tayo. Ayan. Ano yan? Mga mandirigma kayo? Laging araw-araw nakikipaglaban? Siyempre naman. Di ba sa dami ng mga trials natin sa buhay, mga struggles natin sa buhay, kailangan nating maging matatag, kailangan nating lumaban, sabi nga nila. And si Radyo Santisas, binabati rin natin dahil nakikinig din daw siya. And pinapabati niya si Jerome Jeronimo, ayan, ng Maynila. Maraming salamat, Radyo Santisas. Mamaya, magbabalik tayo, kaya tutok lang dito po sa inyong 92.3 FM Radio, The Vibes, ang lupet.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
8: Bida-bida ka na naman. Ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
6: Kavay!
8: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit! Busog na busog ka. Ang lupit!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: bello, Pat!
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavives ang Lupet. I'll never get enough of you ng Air Supply. Talagang makapagbagdamdamin, no? Anyways, alam niyo yung mensahe ng kanta, simple lang pero malalim. Kapag tunay ang nararamdaman mo para sa isang tao, hindi mo na kailangang magsawa. Hindi ka nagsasawa talaga. Sabi nga, I'll never get enough of you. Kahit gaano katagal, kahit ilang beses mo pang marinig yung boses niya o kaya ilang beses mo siyang makasama, parang kulang pa rin. Parang bawat sandali, gusto mong pahabain. Di ba? Bawat yakap, gusto mong ulitin. Bawat I love you, hindi nawawala ang bigat at syempre yung sincerity. Dahil nandun yung genuine love mo para sa isang tao. At siguro nakaka-relate ka, lalong-lalo na kapag ikaw yung tipo na kapag nagmahal, one man woman, o din man kaya one woman man. Diba? Yung tipong kahit simpleng moment lang, kwentuhan lang sa gilid. Huwag lang kung ano-anong pinagagawa sa gilid, ha? O din naman kaya yung tawanan sa malit na bagay. Di ba? Ang saya lang dahil hindi naman kailangan komplikado yung communication. O kahit tahimik lang kayong magkatabi pero ayaw mo matapos. Kasi kapag totoo ang nararamdaman mo, hindi mo hinahanap ang enough. Gusto mo lang siyang makasama, paulit-ulit, araw-araw. Di ba? Minsan nga, hindi mo na kailangan ng engranding plano o kaya yung mga bonggang-bonggang date na yan. Kahit presence lang niya, sapat na para buong araw mo at doon mo masasabi na, oh, ito na yung taong hindi ka magsasawa. Ito yung taong hindi ako kailanman magsasawa sa kanyang presensya. Kaya kung may naiisip ka ngayon, mga special na tao, yung taong nagbibigay ng ganung klaseng pakiramdam, huwag mo nang alaman, joke lang. Huwag mo nang pakawalan. Yan ang ibig kong sabay, hey, di ba? Yan. Baka ito na yung tamang panahon din para ipaalam mo sa mga tao na, alam mo yun, yung na-appreciate mo sila. Yung isang simpleng message lang, isang tawag, o kahit isang tahimik na pag-alala. Malaking bagay na yun, mga ka-vibes. At kung sakaling wala pa, okay lang din. Dahil syempre, sabi nga nila, there are so many fishes in the ocean. Syempre, pinabati natin ang ating good friend, si Sir Nino Abelgas. Ayan. And may kasama ata siyang chikiting. Ayan. And mamaya, sige, kunin natin yung pangalan para batiin din natin mamaya. Anyways, dito pa rin po kayo mga kapay sa ating programang Retro Linggo. At kung saan binabalikan natin mga kantang hindi lang basta pinapakinggan, kundi talagang sinasabayan ng kwento ng ating mga puso. Sabi nga nila, more malupit na love songs ang nakahanay, syempre, para po sa inyo ngayong linggo. Kaya huwag kayong aalis, stay right there, feel the vibe at samahan nyo lang ako, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang Lupit. Ang ating oras, 10:46.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS!
5: Ito na ang ultimate throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
6: Ang siksi mo na! Ang lupet!
5: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kavay!
6: Ang lupet!

0: Bobo ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Ang init.
0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 11 impunto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawena, sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan. Kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: FM Radio, good vibes!
3: Ang lupet! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupet. Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat, mga Kavibes. Oras natin, 11:17. Ito pa rin po ang oras para balikan yung mga kantang walang kupas. Mga himig na minsan na nating sinabayan. At hanggang ngayon, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin. And syempre, meron tayong mga Kavibes na talaga namang kanina pa nag-aantabay ng ating programa. Nagpapadala ng mga komento o kaya naman mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. And kanina, meron tayong na-receive na mensahe. Sabi niya, naku Kuya Tutoy, pa-advice naman kasi marami akong pinagdaraanan sa buhay, marami akong problema. Sabi niya, marami akong pasanin. Eh sabi ko naman talagang tuloy lang ang laban. Ayan. And of course, nagbigay tayo ng advice, nagbigay tayo ng konting inspirasyon or inspirasyon.

0: konting encouragement. So mga kapais, habang nagpapatuloy ang araw mo, sana magsilbing paalala na ang bawat kanta, na kahit anuman ang pinagdaraanan mo, kaya mong bumangon at magpatuloy. At para magbigay lakas na rin, dahil kung alimbawang ikaw ay nakakapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao, nakakapagbigay ng encouragement sa ibang tao, ang laking bagay na yon. At alam nyo, ang mangyayari niyan, since natulungan ninyo ibang tao, ang mangyayari niyan na yung taong ito, tutulong din, di ba? Magiging inspirasyon din siya at saka instrumento para maging encouraging person para sa ibang tao din. So parang circle lang yan eh, di ba? So parang tawag nito payback. Anyways, alam nyo minsan yung isang kanta lang sapat na para magbago yung mood natin, para magbigay ng lakas at para ipaalala na may mas magaganda pang naghihintay sa atin. At yung hatid namin naman dito sa Retro Linggo ay hindi lang naman talaga magpasaya kundi magbigay ng encouragement sa lahat ng mga ka-vibes natin, magbigay paalala at yung magbigay ng lakas ng loob at pag-asa. Ay nako. Yung mga ka-vibes natin, kaya kung may pinagdaraanan ka man ngayon, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Andito lang naman po kami, di ba? Andito lang po, 92.3 FM Radio Manila. And tulad ng mga kantang pinapatugtog natin, mga awiting piniplay namin para sa inyo, naku, talagang tatagal din kayo. Kaya mo rin, may kwento ka, may laban ka, at siguradong may panalo ka. Kaya ituloy mo lang, huminga, ngumiti at sabayan natin yung mga musika, dahil dito sa Retro Linggo, bawat mga awitin may dalang inspirasyon, bawat tugtog may hatid na malupit. Siyempre, anong malupit yan? Lakas ng loob. And more inspiring retro hits coming your way. Stay with me, sabi nila, and let the music lift you up. Kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupit. Oras natin, 11:20.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Galit na galit ka na naman! Ang lupit!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Kavay!
2: Ang lupit!

0: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kavay.
2: Ang lupit!
3: 'Naks, bagong riban na. Ang lupit!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
3: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: hindi mo pa masabi ng alam mo yun, direkta kasi nadyajahe ka pa or baka naman may meron ng iba, pero huwag ka mag-alala, mali mo ikaw yung may genuine na pagmamahal, baka mapasayo, okay lang yan. Minsan ang music o yung mga awitin natin ay nagsasabi sa atin na kaya mo yan, di ba? Anyways mga kabais, marami tayong mga pagbate. Binabati muna natin ang happy tuning in si Allen Dubria. Ayan, tama ba? Dubria or Dubria? Happy Sunday Kuya Totoy. Pa-request po ng Tagalog 90s na music. Sige mamaya, magpiplay tayo para sa iyo Allen. Alright, si Allen Dubria. And si Mary Dulay, good morning Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. Take care and God bless you always. Sabi niya, maraming salamat. Si Andrew Jan Habagat, have a blessed Sunday afternoon Kuya Totoy. Tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig while nasa work. Thank you so much kay Andrew Jan Habagat. Binabati rin natin si Altesa Raresino Cruz. Ah, nabasa ko na pala ito kanina. Coach Everyday, sabi niya, good morning DJ Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. And to Ayan. Nabulol tayo dun. Kailangan natin kumain. Hindi pa tayo nagbe-breakfast eh. Ibig sabihin nun, we need breakfast. Ayan. Buti na lang na nailusot natin. Good morning Kuya Totoy. Have a blessed and happy Sunday, sabi niya. And to all FMR DJs and FMR squad, family, more power, 92.3 FM Radio Manila. Alright, and si Felix Valdez, sabi niya, good morning po and happy blessed Sunday po sa inyo DJ Kuya Totoy. As lahat na FMR squad members and FMR DJs na nakikinig naman sa atin all the way from Rosario, La Union. Maraming salamat. And nandito na ang ating FMR squad Vice President. Good morning and happy Sunday Kuya Totoy. Good morning din sa lahat ng mga FMR squad members at sa lahat ng mga FMR DJs, lalo na kay DJ Sigel. Congrats again sa FM Radio 92.3 FM Radio Manila. Thank you so much, Lur Masary. And good morning ulit sa DJ Kuya Totoy. Listening to sa amin sa Cubao, Quezon City, ang lupet. Galing yan kay William Mortel. Si Mary Lou Cabero ulit, ang Miss Dagupan City. Happy tuning in. Nakikinig naman sa atin all the way from Dagupan City, Pangasinan. Si Nelda Ventinilla, blessed Sunday morning Kuya Totoy. Happy listening kila Tisay, Yuan, Austin, kay Anika, kay Imang, Ivan, Erika and Juan. Maraming salamat. Maraming salamat din syempre Ate Nelda for tuning in sa atin. Ayan, kumusta naman po kayo dyan sa may Manawag, Pangasinan. Si Teresa Mandy D, good morning and blessed Sunday Kuya Totoy. May the joy and peace of this day stay with you all day long. Have a great weekend. God bless and take care. Aww. Grabe naman. Nakakataba ng puso yung mga ganyang mga mensahe. Maraming salamat Teresa Manlidi. Kay Nelson Malina, good morning DJ Kuya Totoy. Wishing a weekend filled with joy and God bless. Ayan, from Nelson Malina ng Bacoor City. Si Giovanni Ardales ulit, maraming salamat sa iyo Giovanni. Our good friend naman na nakikipanding sa atin, nakikinig sa atin all the way from Batangas City. Si Emma Carlito Carl Catudio, nag-attend daw siya ng Sunday service. Ayan, sobrang init sa labas. Oo nga, yung mga ka-vice natin dyan, mag-ingat-ingat kapag lumalabas. Lalo na dahil mainit, kailangan nating mag-hydrate, uminom lagi ng maraming tubig at mag-suot lang ng mga light-colored clothes para hindi masyadong mainitan. Ayan. And also stay indoors kung kailangan stay indoors. And pag lalabas naman, magdala ng payong. Ayan. O din man kaya anything na pananggasa, araw, patinding init ng araw. Alright, shoutout sa lahat ng listeners ng FMR squad team. God bless you all, sabi niya. Maraming salamat. And of course, binabati din natin ng happy tuning in si John Vincent Sagrado ng Tansa Cavite. Ayan. Barangay Tres Cruces, Tansa Cavite. Tansa! Ayan, slang ha. Tansa Cavite. Ayan. Si Jessamay Quitania, maraming salamat sa pakikinig din sa ating. And sino ba? Okay na ata. Si Juan Miguel Gamosha. Express Yourself by Madonna. Talagang Madonna to ha. Kanina nag-request ka kanina kay tawag nito DJ Kaloy ng Madonna. Sige, try natin mamaya. Alright, thank you so much sa lahat ng mga ka-vice. Mamaya magbabalik tayo. Tutok lamang dito sa 92.3 FM Radio Ka-vice. Ang ating oras 11:46.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.

0: World-class quality. ACS. Ito na ang ultimate throwback hits. Rewind ang vibes with Retro Linggo.
1: Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kavay!
1: Ang lupet!

0: lupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Ang init.
0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
4: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 12 in punto. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet. Ang lupet.
3: The vibes.
4: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Siyempre, kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. Alam nyo, kanina pinapakinggan ko yung I Will ni Ben Taylor. Napakasimple lang ng kanta, no? Kantang simple lang pakinggan, pero punong-puno ng pangako at katapatan. I will, sabi nga niya eh. Yung mensahe talagang umiikot sa isang bagay na napakahalaga sa pagmamahal at syempre merong paninindigan. At talagang it goes hand in hand, sabi nga nila. Magkasunod yan eh. Kapag nagmamahal ka, dapat meron kang commitment. Meron kang paninindigan. Yung tipong hindi lang puro salita, kundi may kasamang action. Kapag sinabi mong, I will, gagawin ko. Di ba? Ibig sabihin, handa kang tumayo, magmahal at manatili kahit hindi laging madali. Kasi sa totoong buhay naman nga naman talaga mga kabais, hindi naman laging perfect ang love story mo eh. Di ba? Merong ups and downs. Yung mga mag-asawa nga, may mga nag-aaway. Di ba? Yung mga magsising-irog nga, merong mga may cool off, di ba? Na nalalaman.

0: pagsubok, may mga misunderstandings, may mga pagkakataon na susubukin talaga kung gaano kakatatag kayong dalawa nung minamahal mo. Pero doon mo rin makikita kung gaano kalalim yung nararamdaman ng bawat isa. Kung pipiliin pa ba yung isa't isa compared kung bibitaw na. Wag naman. Anyways, nagpapaalala rin sa atin mga kabayes na ang pagmamahal hindi lang nararamdaman eh. Pinipili rin naman natin. Diba? Hindi ka na naman talaga magmamahal ng kahit sino-sino dyan eh. Kasi hindi naman ikaw yung pipili eh. Yung puso mo naman ang pipili. Hindi naman yan pipitik. Hindi naman yan magmamahal sa isang taong hindi mo gusto. Diba? Pinipili mo rin umintindi kapag ikaw yung nasa isang relasyon na iniintindi mo, nagpapatawad ka and you opt to stay dahil sa dulo ng lahat, ang mahalaga yung taong handang magsabi ng I will at totoong tinutupad yun, di ba? Kaya kung may taong mahalaga sa buhay mo ngayon, baka ito na yung tamang panahon para iparamdam mo. Hindi lang naman sa salita, kundi sa gawa. Dahil kung nawala yan, bahala ka. And nandito lang ako. Sabi nung kanta, nandito lang ako. Ang pinakamalupit na assurance na pwede mong ibigay. Anyways, dito lang kayo. Kamay sa programa nating Retro Linggo kung saan bawat kanta may lalim, bawat himig, may dalang mensahe na pwede nating dalhin sa buhay natin araw-araw. Anyways, more malupit na mga throwback love songs at hindi lang love songs, sa mga retro songs coming your way. Kaya stay tuned lang dito sa programang Retro Linggo. Kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Uutang ka na naman? Ang lupit!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
2: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit! Sahod niya na. Ang lupit!
0: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: bello, Pat!
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang Lupeta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oras po natin na 12:39 na po ng tanghali. Happy, happy lunchtime po sa lahat ng mga Ka-Vibes. And syempre, binabati ko po lahat na mga nagsiselebrate ng birthdays nila today. Today is May 3, 2026. Sunday, binabati natin si Trisha May. Buti na lang na ano natin, na alala natin. Si Trisha May, nakikinig sa atin. Maraming salamat. Happy, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Ayan. And also, kanina, Ever Since the World Began. Uy, talagang isa sa mga favorite songs ko to, yung Ever Since the World Began. Yung kantang talagang ang lalim ng taon nito. Hindi naman sa malalim, no? Na parang balon. Ay, lalim lang ng ibig sabihin. Yung mensahe, parang tungkol sa paglalakbay natin. Kasi lahat tayo, we are on a journey sa mundo. Yung pagharap natin sa mga problema, yung pagharap natin sa mga hamon sa buhay, yung pagbitaw sa mga takot. Kasi in everything, may mga takot tayo, di ba? Lalo-lalo na sa mga bagay na unknown. At patuloy na pag-abot natin sa mga pangarap natin all throughout the day, di ba? So, simula pa lang daw ng mundo, may mga pagsubok na talaga, pero kasabay din nung ng pag-asa at lakas para magpatuloy. Kayo mga ka-vice natin dyan, kasama na po yung mga problema, kasama na yung mga trials at struggles sa buhay natin. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit araw-araw may problema. Isa lang ibig sabihin nun, kailangan nating maging, alam mo yun, maging matatag lagi, and magsumikap, di ba? Sa buhay natin kasi hindi naman lagi magaan ang lahat eh. May mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Pero ang kantang Ever Since the World Began kanina ng Survivor, nagpapaalala na kahit gaano pa kahirap ang pinagdaraanan mo, gaano pa kahirap yung tinatahak mo, yung daan, may dahilan ka bakit ka nagpapatuloy. May mga bagay na hindi mo pa nakikita ngayon, pero unti-unti mabubuo sa tamang panahon. Kaya kung isipin mo, bawat isa sa atin may sariling kwento, no? Talagang pang maalaala mo kayo. Yung kwento ng bawat isa. Lahat may laban, lahat may sugat, lahat may tagumpay. Yung dahan-dahang hinuhubog naman tayo. Yun naman ang maganda. Kasi kahit papaano, parang alam niyo yung diamond. Yung diamond na parang sa pressure kasi, dun nagkakaroon ng diamond. Ayan. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Patuloy kang lumalaban at patuloy ka siyempreng mangarap. Anyways, mga pagbati muna tayo mga ka-vibes, lalong-lalo na dahil na kadami na tayo na mga pagbati sa ating official Facebook page na 92.3 FM Radio Manila. At binabati muna natin si Tristan De Los Santos. Ayan, Tristan O. De Los Santos. Maraming salamat sa iyo. And binabati rin natin si Alan Dubria. Ayan, nagplay tayo kanina ha ng 90s music na Tagalog OPM. And also binabati natin si Mary Dulay, Andrew Jan Habagat, kay Alteza Reyes Sinucruz, kay Coach Everyday. Maraming salamat. Kanina nagplay ata ako ng Celine Dion. Ayan, if I'm not mistaken. Si Felix Valdez, maraming salamat din sa pakikinig. Kay William Mortel, Mary Lou Cabero, hi to you. Kay Ate Nelda, pinapabati niya sila Tisay, kay Yuan, Austin, Anika, kay Imang, Ivan, Erica, and Juan. Maraming salamat. And also, binabati natin si Teresa Manly D, kay Lerma Sari, si Vice President. Sige, batiin na rin natin si President, FMR Squad President, si Lawrence Manipor. Kumusta ka naman, Lawrence? Paramdam ka naman dito sa, joke lang. Kay Nelson Malinaw, Giovanni Ardales ng Batangas City, kay Luna. Hello, DJ Kuya Totoy. Could I request for a song before I let you go by freestyle? You got it. Sige, mamaya. Actually, nasa playlist din natin yan. No problem, Luna. And thank you so much for tuning in. Kay Emma, Carlito, Carl Catudio, thank you so much din for tuning in. Kay John Vincent Sagrado, Randy R. Tiaga Santisas, gandang tanghali po Kuya Totoy. Always listening sa inyo. Maraming salamat. And kay Juan Miguel Digamosa, nag-play natin kanina yung song mo, Express Yourself by Madonna. Maraming salamat sa iyo. And syempre, yung mga ka-fans natin gustong magpadala rin na kanilang mga pagbati, pwedeng-pwede pong ipadala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. And of course, yung mga nag-aantabay pa na kanila mga songs, mamaya, play natin yan. Dito lamang, syempre, sa inyong 92.3 FM radio. And syempre, kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At ito pa rin po inyong programang Retro Linggo, kung saan bawat kanta ay hindi lang alaala, kundi inspirasyon din na kailangan nating magpatuloy sa buhay kahit maraming problema. Di ba? Kaya stay with me mga ka-retro ha. Ka-retro tuloy yung tawag ko sa inyo. Mas marami pang malulupit at makabuluhang tugtugan ang darating dito lang ulit sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kavais ang lupit.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Ito na ang ultimate throwback hits! Throwback hits! Iriwind ang vibes with Retro Linggo!
4: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
3: Ito ang manupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Kavai!
4: Ang lupet!

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang init.
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!
4: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Next, pawis na pawis ha. Ang lupit!
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
3: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: vibes.
1: Radio 2.3 FM Radio, Kavibes ang lupit. Magandang hapon na po sa inyong lahat. At syempre, nagbabalik pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. Ayan, and syempre, marami tayong mga pagbati dito. Batiin muna natin. Binabati muna natin si Ate Nelda Ventinilla. Maraming salamat, nakikinig siya sa atin. All the way naman from Pangasinan. Ayan, specifically dyan sa may Manawag, Pangasinan. And binabati rin natin si Teresa Manidi, Lerma Shari, ayan, si Lawrence Manipor, Nelson Malinaw, Giovanni Ardales, kay Luna, Emma Carlito, Carl Catudio, John Vincent Sagrado, kay Randy Artiaga Santisas, ayan, thank you so much, kay Jessamay Aquitania, kay Altesa Herrera Sinicruz, nako, nakadami sila, si Juan Miguel Gamosha, Randy Santisas, naulit ko lang, okay na ba to? Pasensya na mga kabayes ha. Kasi kung minsan gusto kong mabasa lahat dahil may mga kabayes tayong tawag nito nag alam niyo yun? Nagtatampo. Kasi hindi raw nabasa yung kanilang mga pagbati. O nga naman, naintindihan ko kasi they made time. Ayan. Nag gumastos talaga. Nag-exert sila ng effort, time, and everything. Tapos, hindi ko malang nabasa. Kaya, tinatry ko lahat yung kaya ko para mabasa ko naman lahat. Anyways, it's time for me to say goodbye pansamantala mga kabayan. Sa ating programang Retro Linggo, magbabalik po ang Retro Linggo next Sunday na ulit. And syempre, makakasama nyo pa rin po ang inyong lingkod. Ayan. And Lord, maraming salamat sa lahat ng blessings. Sayon. Gusto ko na magpasalamat kay Lord. Ayan. Sa lahat ng mga blessings. And narinig ninyo ang isa sa mga pinakagwapong DJ sa balat ng lupa, si DJ Pogi Guapogi. Joke
2: lang. Ano kaya, no? Kuya ng bayan ikaw. No? Ako, Pogi ng buong bansa.
1: Buong bansa na.
2: Sama yun natin.
1: Akala ko sa balat ng radyo lang.
2: May balat din naman ng radyo sa Mindanao.
1: anong klaseng balat yan? Yung balat na ginaga... Di ba may ganun balat ng crocodile? Ginagawang bag. Di ba mga ganyan? Mga...
2: Sa ahas, ganun.
1: Yung Crocs ba? Crocodile din yun? Ay, sorry ha, may commercial value pala yun. Ah, sorry. Di bali. Mabawi tayo.
2: sorry.
1: Kumusta ka naman? Sige, go ahead.
2: Ayun wala. Ang sarap, no, na nagkaroon ng kahit papano long weekend yung mga ka-vibes natin. Dahil May 1 is Friday.
1: Di ko ramdam.
2: O Saturday, Sunday.
1: Di ko ramdam. Ikaw sana all sa'yo kasi dami mong bakasyon. Yung iba nga, nakakapag-bakasyon ka pa ng, La Union, sana all.
2: Mumi time.
1: Pero kailangan talaga yon.
2: Kailangan yun.
1: Me time, lalong-lalo na kapag ikaw yung mga problema mo naman, me time. Di ba?
2: Totoo naman. Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin tuwing weekend, para naman mawala yung mga bad vibes nyo na nakuha nyo ng Mondays hanggang Fridays, yung mga stress nyo sa trabaho, sa pamilya, ito yung oras na sabayan mo ng musika.
1: Tama ka dyan. O yung mga soundtrack ng buhay nila.
2: Diba?
1: Lahat kasi tayo, whether we like it or not, meron at merong kanta na parang ina-associate mo sa nangyari sa buhay mo.
2: Swap dun sa feelings mo.
1: Exactly. Diba? May mga times na malungkot ka at that time and then may song na talagang associated yun sa'yo.
2: Totoo yan. May mga araw na muha kang Air Supply. May mga araw din na gusto mo bumak Street Boys. Ganon.
1: Yung iba din, Olivia Rodrigo.
2: Yung iba gusto Rumihana, di ba? O yan. Or minsan gusto maramdaman na ikaw naman si Ray Valera. Ganon.
1: Okay, diba? Si Basil Valdez.
2: Yan.
1: O baka naman gusto mo si ano ka, si Tom Jones.
2: Kasi napaisip ako.
1: Kasi gutom ka na.
2: Pero mga ka-vibes, syempre samahan niyo po ako para sa ating 6K marathon ngayong araw ng linggo. Ngayong May 3 is wrong to say please love me too. Cause I know you never do.
1: Uy, ang ganda pala ng boses mo, ha?
2: Syempre.
1: Ano yan? Ganda ng boses mo.
2: Ano? Talent.
1: Ngayon ko lang na-realize. Talentadong Pinoy ka pala.
2: Ano? Parang ano? Parang
1: idea. Sige,
2: ayusin mo.
1: Talentadong Pinoy.
2: Masyado, ano, nasasaktan ako. Ay, pero samahan niyo ako, 2 to 8pm para sa soundtrack ng buhay mo. Siyempre, inyong likod, DJ Pogi Alcacid. Sa harap at likod at tagiliran niyo mga mikropono, siyempre, 2 to 8pm, magkasama-sama tayo. Tawag kayo, ha, 0954 0968-8536-1967 or pwede mag-text 0927-384-8639.
1: Uy, balita ko, ang daming tumatawag. Yung may iba talagang hindi raw na-accommodate sa dami.
2: Yung iba talaga nag-leave na lang ng message, ganun. Please leave your message after the tone. Tip!
1: Pero congratulations, ha? Congratulations. Talagang todo suporta naman yung mga ka-vice natin sa soundtrack ng buhay mo.
2: Siyempre. Uy, kung ikaw, kung gusto mo ng instant request at saka pabate on air, pagkatapos ng tawag mo, matawag ka. Yun naman yung aking reward para sa'yo.
1: Next naman. So mamaya yan, ha, nangyayari yan. Dito lamang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang Lope.
2: Galing. Galing sa oras, ha.
1: Anyways, mga Ka-Vibes, ito pa rin po ang 92.3 FM Radio.
2: Ka-Vibes
1: ang Lupet.
2: Ang Lupet.
1: Adios amigos. God bless everyone.
0: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
3: Uy, nakangiti siya. Ang Lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Ang init.
0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
4: Mula sa number 1 smart dishwashing base.
5: Tanggalin

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Hoy mga ka-vibes, oras natin ay 2:20 na po ng hapon at syempre eto na, nagbabalik ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
2: Ang ating Super 6K Marathon nagsisimula na at syempre kasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Syempre inyong lingkod sa likod, harap at tagiliran ng inyong mga mikropono. Hindi, akin lang pala. Iba yung sa inyo. Okay mga ka-vibes, syempre magkakarinigan tayo ha. Para sa inyong mga favorite 70s, 80s at 90s na mga tugtugan, syempre ano ba yung mga paraan para makapag-request ka? Aba, go na! Pwede kang tsumawag 0954-406-1967 or pwede rin mag-text sa 0927-384-8639 or kung gusto mo naman medyo nahihiya ng konti, ayaw makipag-usap on-air, pwede ka rin po mag-comment sa ating official Facebook fanpage. Naka-up na po ang ating program plug. Medyo nakangiti ako dito. Medyo lang, ha? Oo nga, naka-up na yan. Pwede ka mag-comment dyan. Follow mo na rin at ilike ang ating official Facebook fanpage. Same mo rin, sama mo na yung ating Instagram at TikTok. At syempre, mag-subscribe mo rin sa ating YouTube channel. Yan po ang 92.3 FM Radio Manila. Aba! Dahil medyo mahaba-habang samahan to, tutok na. At ihanda na inyong mga pabati din maya-maya. So mamaya, pag may tumawag, edi yun na your aki. O siya, sige. Tugtugan na tayo mga ka-vibes. Syempre kasama nyo, DJ Pogi Alcacid para sa soundtrack ng buhay mo. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras natin,
0: 2:22. 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes,
1: ang lupet.

0: ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa ating ng 7 BB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
0: Okay mga ka-vibes, oras natin na 2:48 na po ng hapon. Siyempre, ito ang soundtrack ng buhay mo. Tawag na 0954-406-1967 kung gusto mong manalo ng instant request at ang inyong mga pabate sa ating programa. Abago ka na! Basta yung mga soundtracks ng 70s, 80s, 90s, abayan ang ibibida natin hanggang alas 8 po tayo ng gabi, ha? Push na tayo sa first caller of the day. Caller, anong caller ito ate? Caller red?
2: Charot.
0: Hello? Hello po?
3: Hello?
0: Hello, sino to?
3: Hello, good afternoon po.
0: Yes po, ma'am. Parcel, ma'am.
3: Yes, parcel.
0: Hello, sino to?
3: Hello? Hello, DJ Pogi.
0: Yes po, sino po sila?
3: Si Miss Lay po.
0: Hi, Miss Lay.
3: Yes, DJ Pogi.
0: Opo, magkano po? Magkano? Hello? Wait lang, hinaan ko lang ng konti. Ayan, hello? Hindi kita marinig.
3: Hello, DJ Pogi.
0: Ayan po, hello po. May gusto mo ba tayong batiin, Ate Lay?
3: Binabati ko lang yung sarili ko.
0: Ikaw lang! Sama mo na ako.
3: Hello, so yung nabati ko din si DJ Pogi.
0: Ate Lay, taga saan po ikaw? Taga saan po?
3: Taga saan po, I'm working po.
0: Ah, working ka?
3: Yes po.
0: Ah, okay. Ano ka, work from home or work from...
3: Work from home and anywhere.
0: Ah, anywhere. Saan ka po nag-work?
3: Ay, kasi kung saan saan yung alaga ko, dun din ako.
0: Ah, ganun. Ah, okay. Kamusta ka naman ngayong Sunday, ate?
3: Busy lang po.
0: Busy lang. Uy, thank you kasi ako yung napili mo na gawing background sa Sunday mo. Ha? Thank you so much. Ah, sige, Ate Lay, dahil alam kong busy ka at mayroon kang gustong mapakinggan na request and song. Yes, ate.
3: Naghihintay ng oras ng pagsundo.
0: Ayun naman pala. Uy, meron ka ba mag gustong mapakinggan na song?
3: Yes, DJ Pogi, It Might Be You.
0: Hoy, hindi ako yan, ha? Wala akong kinalaman, te. Hindi nga ako yun. Hoy, pinagbibintangan niyo ako. Hindi ako, wala kayong nakita, walang ebidensya.
3: Maybe It Might Be You.
0: Ah, kanta. Kala ko ako. Hindi lahat na nakikita niyo ako, ha? Pero hindi kayo sure. Okay. Might Be You. Ah, ito, si Patty Austin ba ang gusto mo? Sige, sige, i-play natin yan para sa'yo, ha?
3: Okay, thank you, DJ Pogi.
0: Okay, maraming salamat, Ate Lay. Okay, bye-bye. Ayan si Ate Lay, nakausap natin on air. Naka-ano siya, naka-work from house. Kasi hindi naman lahat ng house home. O, di ba? Yung iba ka vibes. Charot lang. Ay, meron pang isa. Ano color naman to? Color green. Isa color red siya. Hello? Hello?
4: Hello?
0: Hello, sino to?
4: President of FMR Squad.
0: Ah, okay. Sige po, palapag na lang po dyan sa labas.
4: Grabe naman to,
0: ginawang,
4: Pogi.
0: Ginawang delivery ano, no, sa parcel. Hello sa'yo, Money Lawrence Manipor.
4: Ayos lang naman po.
0: Ayun, good goods ka naman pala ngayon Sunday. Ano, nakapag-ano ka na ba? Nakapag-pananghalian ka na?
4: Po?
0: Nag-lunch ka na ba?
4: Nag-lunch na po ako, ano lang, adobong pusit.
0: Adobong pst?
4: Yes.
0: Ganon? Gaano kalaki yung pst?
4: Po?
0: Gaano kalaki yung pst?
4: Ano lang, maliit lang. Tapos kinain ko na lahat.
0: Ah, kinain mo. Alam mo ba, ito Lores, matanong kita. Di ba yung kinain mo ngayon, maliit lang na pst, di ba? Ah.
4: Opo.
0: Anong tawag mo doon sa malaking pst?
4: Ano, di ko lang alam. Di ko lang po alam.
0: Sirit ka na.
4: Basta adobong pusit lang. Basta adobong pusit lang.
0: Kaya nga, sirit ka na kung anong tawag doon sa malaking pst.
4: Hindi ko matandaan talaga sa totoo lang po.
0: Merong sagot dyan. Alam mo kung ano sagot?
4: Ano po?
0: Tawag sa malaking... Hoy!
4: Okay naman to, DJ Pog.
0: Oh, ako ganun tawag ko pag nakita ko sa dagat na malaking... Tawag yung... Hoy!
4: Again, oh.
0: At dahil nag-ado mong pusit ka, meron ka bang gustong batiin? Connection ng pusit.
4: Ay, syempre naman. Syempre naman. Pwede ko po ba i-promote yung ano, yung mga ka-FMR squad natin?
0: Oo naman! Go!
4: Tsaka ano, ipopromote ko po talaga na ano, salamat po talaga sa mga bumoto para sa BT Choice Awards.
0: Ay, oo naman!
4: For best. Oo. FM Radio Station of the Year.
0: Talaga naman.
4: 92.3 FM Radio Manila. And then, kay DJ Jai ko for best radio DJ of the Year.
0: Mm-hmm. Totoo naman yan. Tapos, alam mo, talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta dahil hindi nyo kami iniwan.
4: Tsaka, speaking of po talaga, pinaghirapan po namin yung pagboto namin eh. Lalo na kay DJ Jaiho, tapos sa mga ano, bumoto. Ang boto namin is 92.3 FM Radio Manila and then kay DJ Jaiho din.
0: Yun, no? Maraming salamat, Lawrence, sa pagsuporta. But anyway, may mga gusto ka pa bang batiin bukod dyan?
4: Yes. Binabati ko po lahat ng mga ka-FMR squad, lalo na kay Sarah Lerma, ang ating vice president, tapos si John Vincent Sagrado, ang ating counselor, tapos si William Morten, Paolo Zalamena, si Lane, yung tumawag po kanina.
0: Mm-hmm.
4: Member po rin ng FMR squad yun.
0: Yun nga tapos eh, si Lane.
4: Opo. Tapos sino pa? Si James Eldridge Perfecto, tapos si Juan. Lahat ng mga FMR squad, tapos lahat ng mga FM radio DJs, lalo na ikaw, DJ Paul, tapos si DJ Jaja.
0: Ayun, maraming salamat, Lawrence, sa pag-acknowledge ng ating mga FMR squads. Nga pala, meron ka bang requested song?
4: Ang requested songs po pala is ano, yung kay Sharon Cuneta na ano, Sanay Wala ng Wakas.
0: Sanay Wala ng Wakas. Mama mo, Sharon. Opo. Wait lang, hanapin ko para sa'yo. Sanay Wala ng End. Okay.
4: Ay, wala ng End.
0: Mm-mm.
4: Tapos yung pangalawa naman na ano, yung requested songs po.
0: Ano yan?
4: Meron po. Is ano, kay Kwan, kay Sasha Padilla.
0: Ano meron kay ate mo, Sasha?
4: Minsan pa.
0: Ayaw mo dalasan, te?
4: Pwede naman.
0: Wait lang, hanapin ko. Minsan pa. Okay, yun. Meron ko ako. Nakuha ko.
4: Ay, wait lang, Digi Pogi. Tsaka, pwede naman, ano, pwede po ba mag-quan? Kasi, ano, by next year sa PP Choice Awards, bawi naman si DJ Alex sa, ano, sa...
0: Ayoko naman, babawi yan.
4: Ayoko kasi na matalo yung ano, yung 92.3 natin. Yun tapos lalo yung mga DJ.
0: Aba, syempre. Pero syempre dahil next year, pero makakapaghanda pa tayo for that. Syempre, mas maraming support, mas maraming chances of winning. Alright, sige,
4: exactly.
0: I-play ko to para sa'yo, Lawrence, ha?
4: Yes po, yes.
0: Alright, maraming salamat sa pagtawag.
4: You're welcome po. We love you all.
0: Love mga you too. Alright, mga ka-vibes, ang ating president ng ating FMR squad, Lawrence Manipor. Kung ikaw gusto mo rin mag-on-air, apatawag ka kung meron ka pang tawag. Kung wala pang text na lang, 0927-384-8639 or pwede ka tumawag 0954-406-1967. Pero, dahil ang inyong mga request, ang aking command, kayo ang boost ko. I-play natin yan para sa inyo. Syempre, dito lamang yan sa soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupet. Oras natin, 2:57.
1: 92.3 FM Radio
2: Ka-Vibes.
0: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang init!
3: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet! Ang lupet!
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart! Tanggaling for everyday!
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
6: Tanggaling-galing mo!
7: Smart Dishwashing Paste!
5: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang bad
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Kay tagal din natin di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
3: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin, may kantang suwak dyan.
4: Never thought that I could need someone as much as I need you.
3: Tara, maki-feels at sabay-sabay makikanta.
4: I do cherish you.
3: Soundtrack ng buhay mo.
2: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
3: Dito sa soundtrack ng buhay mo.
5: Soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
0: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon, 3:54 na po ng hapon at syempre ito ang programang
3: Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Syempre kasama niyo DJ Poggy Alcacid, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga drivers out there. Hello po sa lahat na nagmamaneho, lahat na may hawak ng manibela at ng kambyo. Ano mga inahawakan? Handbrake, ayan. Ano ba? Siyempre, yung tuning in sa mga stereo sets niya. Speaking of, ay, ba't iba natin si Tito Darwin Elarco? Nakikinig ngayon, hinatad si ano, Rosel Aniel. Yan, isa sa mga naging ano natin, student jocks sa campus break. Ay nga pala, kung ikaw ay isa sa mga gustong magkaroon ng experience maging DJ on air, at ikaw ay isang mag-aral, ikaw ay isang student, aba, welcome ka na mag-apply. Mag-apply? Mag-apply ng lotion, gano'n. De, mag-apply ka ha. Send ka ng details or mag-message ka sa ating 92.3 FM Radio Manila Facebook fanpage. At pwede kang maging DJ for a day. Ayun o, lahat naman gusto talaga, di ba? So, yun lang ang gagawin mo. Ang ating campus break naman ay syempre every Saturday yan. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3. Syempre kasama natin DJ ID and DJ Jaja, di ba? So, kung ikaw ay isang legit na student at gusto maging DJ for one day, ayan, yan ang ating ano, programa para sa ating mga students. Di ba? Anyway, ingat Tito Darwin sa pag the drive kung nasan ka man. Sabi niya nasa may MOA daw. Ayun, no? Nunood daw siya ng bida sa arena. Sana all ha, kanood ng mga concert-concert na. Ang dami kumonsert, no? Hindi nga lang tayo nakapunta lahat. Pero yung iba, dami pera, ganun. Sige, wala problema. Pasok natin yan on air. Meron, anong, kanina color red, color green, sana color brown. Color brown na mayroon tayo. Hello?
4: Hello po.
5: Hello?
4: Hello, sino to?
5: I'm your FMR squad counselor.
0: Ay, si Consi! John Vincent Consi, kamusta po?
5: I'm okay, sir.
0: Okay ka naman. Yun, very good naman pala. Oh, may gusto ka bang batian for this hour?
5: Ayan, binati lahat. Lahat ng FMR squad, President Lawrence Manipor, ang Vice President Sari Lerma, Atisti, William Mortel, Paolo Salamea, Vince Salamero, at marami pang iba. Pati yung mami ko from Tansa, Cavite. Nakikinig, Barangay Tres Cruces po.
0: Yun, si mami nakikinig. Hello, hello tita, gandang hapon po. At John Vincent Conci, meron ka bang gustong mapakinggan na song?
5: Sweet Baby. Nandun po yung sa FB comment po.
0: Ah, yung Sweet Baby.
5: Yes po. From DJ Sigel. Ah, na-miss okay. Ko yung boses niya.
0: Ni DJ Sigel lang?
5: Apo.
0: Apo, ayaw. Yung boses. Sweet, sweet naman boses ko.
5: I love you, PG Pocky.
0: Yon, I love you. Ito yung ano, no? Ahu. Sweet baby, yun ba yun?
5: Yes po!
0: Kinanta ko talaga. O sige, ipiplay ko para sa'yo, ha?
5: Sige po!
0: Okay, maraming salamat, Consi, sa pagtawag. Ayan, ang ating color brown. Pino kasi color green tsaka color red. O, kung ikaw gusto mo rin tumawag, mga ka-vibes, oras natin. Gusto mo tumawag, numbers 0954-406-1967. Ayan, ha? Ang isa sa mga bagay na kailangan nyo lang intindihin at tandaan. O ito na, i-play na natin ang request mo, John Vincent Sagrado. Siyempre dito lamang yan. Sa soundtrack ng buhay mo, dito lang sa 92.3 FM Radio, The Vibes and Lupet.
3: 92.3 FM Radio,
2: The Vibes
1: and Lupet!

0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Yan, FM Radio lang.
1: Kahit saan ka magpunta, South hanggang Kamanata, FM Radio ang bet kasi ang the bet. Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM Radio ang bet kasi ang the bet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi, FM

0: sa soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kavibes!
1: Ahoy mga kavibes! Ang oras natin sa buong Pilipinas, 4:26 na po ng hapon at syempre welcome again sa ating programa
0: sa soundtrack ng buhay mo.
1: Kasama si DJ Poggy Alcacids. Ba't daming S? Anyway, oy, mga kabayes, kung gusto niyo pong umon air, abago na, 0954-406-1967 para magkaroon ka ng chance na ikaw po ay manalo ng instant request at syempre pabati na rin sa iyong mga kabayes, nakikinig din ngayon syempre. At kung meron kang crush, tapos gusto mo mag-dedicate ng song, pwede mo pa-dedicate po nung ano, I love you. O, diba? Pwede yun. No problema. O, sige mga ka-vibes nga pala. Ang ating Facebook fan page ay open din sa 92.3 FM Radio Manila. Ate Bayet de Guzman Ponce. Te, ano na? Te, nag-labor day na. Anyway, ala, meron tayong color on the air. Kayo na color brown. Ano color ba to? Color white now. Hello? Hello po. Hello.
3: Hello.
1: Hello, sino to?
3: Si Jester po ulit ng Dasma.
1: Jester ng Dasma. Jester pare, kamusta Jester, ka? Ba? Balita sa'yo.
3: Ito, pagod na ako, pero okay naman.
1: Pagod ka na ka? Ako din pagod na. Ayoko na. Ayoko na maghintay. Jester!
3: Yes, sir.
1: Ay, gusto ka bang batiin?
3: Siyempre, binabati ko lang ng mga rider ulit.
1: Mm-hmm. Sino pa?
3: Dito kami sa Dasma. Ano yung pinaka-idol namin, congressman? Congressman ako. Dito Barcala.
1: Ayan na naman tayo, Jester. No? Mga pagalita na naman ako. Pero anyway, sige. Hello sa mga taga-Dasma. At siyempre, Jester, meron kang gustong mapakinggan na song for this afternoon.
3: Okay lang ba idol yung ano, kahit wala ka na, ni Sharon Cuneta?
1: Sharon, hanapin ko yan para sa'yo, Sharon Cuneta, kahit wala ka na?
3: Yes, sir.
1: Kahit maputi. Ah, iba to. Iba yung kahit na lumabas, wait lang. Hanapin ko para sa'yo. Kung wala, anong gusto mong iba?
3: Kung wala.
1: Ayaw mo yung ano, yung pangarap ko ang ibigin ka. Ayun, oh!
3: Wala akong tracer, eh.
1: Ah, sige. Pero hanapin ko para sa'yo, ha?
3: Yes, sir. Thank you.
1: Okay, sige. Jester, maraming salamat sa pagtawag. Jester ng Dasma. Thank you so much.
3: Thank you, sir.
1: Ayan, si Jester ng Dasma, mga ka-vibes. So, ayun, oh. Natawa talaga ako sa sinabi niyo. Anyway, meron pa tayong isa. Color white ba yung kanina? Ito, color... Periwinkle. Periwinkle? May ganun bang color? Hello? Hello po.
4: Hello?
1: Hello, sino to?
4: Si Vice President.
1: Ah, Vice. Uy, uy, si Vice! Di ba galik kang naga? Di ba kasama pa si ano?
4: Sino? Ibang Vice yun.
1: Ay, ibang Vice pa yun. Sorry.
4: Yeah.
1: Ate, Sari, hello po. Gandang hapon.
4: Hello, gandang hapon, DJ Poggy.
1: Ate Sari, nasaan ka? Where are you?
4: Sa bahay lang.
1: Bahay lang?
4: Oo.
1: Ayaw mo ng bahay ko.
4: Tara. Ayaw mo ng bahay.
1: Ay, baka kami magselos. Ayoko na nga, ayoko na. Uy, kamusta ikaw, Ate Sari? Kamusta ikaw?
4: Ayun, actually masaya kasi nakabisita ulit ko dyan ng Thursday. Wala ka nga eh.
1: Wala ako? Ganyan naman kayo eh. Ayaw ka na nagtatamp.
4: Hinanap ka namin.
1: Ate, malakas ako magtampot eh. Anong ginawa mo rito ng Thursday? Ano meron?
4: Hindi, nung sa birthday ni DJ Chloe. Tsaka, ayun, congrats nga pala. Sa FMR.
1: Yun. Sige,
4: sige. Yun lang.
1: Kapag may birthday talaga, pupunta na ako dito. Uy, nag-ano ka na ba? Nag-merienda na ikaw?
4: Yes, mangga.
1: Mangga? Bigla ko nainggit eh. Meron pang tira? Meron pa?
4: Wala na eh.
1: Yun lang ako. Hindi ka na nga nag, hindi mo na nga shinare, hindi ka pa nagtira.
4: Next time.
1: Yun, ha? Yay! May mangga ako galing kay Ate Sari. Ate Sari, dahil gusto mo ng mangga, ano connect? Yes? Meron ka bang requested song?
4: Papabati mo na.
1: Ayoko nga! Go na! Go!
4: Okay, sa mga FMR squad, kay Kuya Lawrence, kay John Vincent Sagrado, kay Kuya William Martel, kay Sir Will Ilagan, kay Farjas Real, kay Felix Valdez, kay Kuya Vin, kay Paulo Zalamea, kay Ate Lee, yung kanina, tsaka sa mga bago rin namin members, kay Chinita Malu, kay Mary Ann, kay Mary Joy, kay Teresa D, kay Ma'am Wela, at saka kay Ma'am Pinky. At lalo na syempre sa mga FMR DJs, lalo na sa'yo, DJ Pogi, yan. At saka kay DJ Sigel.
1: Parang ano, nagko-compete kami ni DJ Sigel, no? Parating, hindi ko naman, hindi naman programa ni Sigel. Tapos binabati.
4: Ikaw kasi Pogi ka, siya handsome.
1: Ay, ganun ba yun? DJ Sigel, usap tayo pagbalik mo ng office, ha? Ayoko nung competition na to.
4: Ay mo. Parekos na lang din.
1: Ay, sabi mo, handsome siya eh. Bahala ka dyan. Ano gusto mo?
4: I Never Cry by Alice Cooper.
1: I Never
4: Cry.
1: Cry? Spell mo nga ate. Ayun, Alice Cooper. Lumabas na, oh, very good, oh. Ah, sige, play ka para sa'yo, ha?
4: Thank you so much.
1: Wala problema. Uy, bakit ito yung napili mong song for today? Ano, bakit ito yung soundtrack ng buhay mo, T?
4: Ano kasi, nakakapagod ng umiyak ko. Kaya nga sabi ko, I never cried.
1: Yoko na lang talaga mag-talk. Oh, sige, play ka para sa Ate Sari. Thank you so much sa pagtawag. Okay, babae. Ano? Si Ate Sari Lerma, the VP. Si Vice, galing Naga. Charot lang. Ate Sari, thank you sa pagtawag. Hoy, kung ikaw, gusto mo rin manalo ng isa request at ng pabate on air, tawag ka na 0954-406-1967. At eto na, i-play natin ang inyo mga requested song. Syempre dito yan, kung saan ikaw ang bida sa lahat ng mga paborito mong kanta mula 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo.
0: Sa soundtrack ng buhay mo.
1: Dito lamang yan syempre sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit.
0: 92.3 FM Radio,
2: Ka-Vibes
1: ang lupit.

0: Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Mga ka-vibes, oras natin na 4:52 na po ng hapon para sa inyong mga requested songs at mga gustong tumawag 0954-406-1967. Pwede ka na mag-text 0927-384-8639. At syempre, kasama niyo po ako, DJ Pogi Alcacid, para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. Hanggang 8 PM po tayo ha, kaya go na! Mag-comment ka na rin sa ating official Facebook fanpage. Yan po ang 92.3 FM Radio Manila. Kita-kita tayo hanggang sa matapos lahat ng mga requested songs nyo. Charot! Anyway, dito lamang yan ha, sa 92.3 FM Radio, ka-vibes ang lupit!
0: 92.3 FM Radio,
2: ka-vibes
3: ang lupit!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kawai.
2: Ang lupet.
3: Ang init.
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa iyo. Good vibes, good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang The Pet!
2: Hoy mga ka-vibes, oras natin na 5:27 na po ng hapon at syempre ito ang programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
2: Mga ka-vibes, syempre kasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid. Meron tayong caller on the air sa ating linya 0954-406-1967. Ay, panigay itong mahawag, gawin lang kayo, walang problema yan. Ako ang bahala. Hello?
3: Hello. Hi.
2: Sino to?
3: Si Felix Valdez.
2: Felix Valdez, magandang hapon sa iyo. Ano ang mapaglilingkod ko?
3: Mababae.
2: Oh, go ahead.
3: Binaba ang mga MMRs ba? Ay, Macy and Loving Smiley. Vice Macy and Miss Sari Lerma. MMR Angular. Young Ding Sing Sabae. Ay, sir. Winyal Belen, Aisha Paolo, Aisha Win Ilaang, ay Ailey. Isa yan, i-hate at lahat doon ng LFR issues.
2: Yun, maraming salamat Felix Valdez sa iyong request.
3: PRTV ay aking
2: Mami Ampe. Yan nga pala, yung pabati natin kay Ate Maria Ocampo ng PRTV News. Okay, Felix, meron ka bang requested song na gusto mo mapakinggan for today?
3: Every day I love you.
2: Every day you love me. Boyzone, tama? Okay. Nasaan ka ngayon? Where are you?
3: Sa La Union.
2: Nasa La Union ka? Galing ako dyan. Galing ako dyan kahapon. Ganda dyan, ha? Napakainit. pero ano naman, enjoy naman tayo syempre doon sa ating time na makita ang inyong lugar. But anyway, i-play ko na to para sa'yo, ha? Iyon naman pala. May dedication para kay Ate Marie. Ate Marie, i-go na to para sa'yo, ha? Sige, maraming salamat Felix Valdez sa pagtawag.
3: Maraming salamat.
2: Alright, yung mga ka-vibes, Felix Valdez, request na kantang Every Day I Love You. Walang problema, pagbigyan natin ang kahilingan. Kaya ito na, i-play ko na yan para sa'yo. Siyempre dito lamang yan sa inyong programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
2: Dito lamang yan siyempre sa 92.3 FM Radio, ka-vibes on lupit.
0: 92.3 FM Radio,
4: ka-vibes
1: ang lupit.

0: 93.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: The Vibes.
1: Hoy mga ka-vibes, oras natin, 7 minuto bago mag-alas 6 ng gabi, 5:53 na. Grabe, didilim ulit. Grabe, ang bilis ng oras, no? Ay nga pala, sa mga ka-tune in pa lang, at sa mga hindi na malaman kung ano pinakikinggan nila, ito nga pala ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Siyempre kasama niyo, DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat po ng radyo, sabi ni Mami. Huwag ka na kumuandran ako. Minsan na nga lang eh. Ito na, batian na tayo. Here we go, Ate Elteza Herrera Sinucruz nakikinig ngayon. Magandang hapon sa iyo, ate. Ayan, ang Herrera family at Bautista sa Pangasinan. Thank you so much. Ayan, nag-request siya ng mga kanta ng The Beatles kanina na pasok ko na yung Hey Jude. Hey Jude! At syempre si Yenna din. Si William Mortel, ayan, nag-request ng kantang In My Dreams ng Rio Speedwagon. Na-play ko na to kayo, di ba? Ayun, sana napakinggan mo. Kung hindi pa, i-play ko ulit. Charot. Ayan, ano, ano daw yan? Request niya at dedicate niya para kay DJ Kim Churva. Yun o, iba talaga. Ang lupet. Anyway, si Felix Valdez din. Ayan, may mga pabati pala rito kanina pa. Ito, si Ate Emma Carlito Carl Catudio. Ayan, nag-request siya ng kantang More Than I Can Say. Ayan, na-play ko na yan kanina. Dedicated daw yan sa kanyang hobby. Hobby? Ano yun? Pastime, ganun? Kaya akong ganun eh. Hobby. Medyo ka lang. Love you, Tugang. Love you man po. Pabalos man, tabi, at sa imong hobby yan. Tsaka si ano naman to, si Joy Damaso, nakikinig din. At ang Coats Everyday Coats. Ayan, request na kantang Tuloy Pa Rin by Neo Colors. Na-play natin niya kanina. Sana napakinggan para hindi sayang, di ba? Alam niyo ba, masarap pa rin sa pakaramdam na nababati ka pa rin on air. Nairig yung pangalan mo, ganun. Oo nga, seryoso. Sarap kaya. Ito naman, si Nelson Malinao, nakikinig din. Jaans may Baco or City. Oy, yung mga taga-Etivax. Dami, no? Mga taga-Tansa, taga-Naik. Lakas natin sa Cavite at meron. Hello po, magandang hapon. Tsaka si Luna, nag-request ng katang Getting to Know Each Other by Ariel Rivera. You know, OPM, sarap. Sana napakinggan. And thank you so much din, Ate Luna. Thank you so much. Tsaka si John Vincent Sagrado din. Kaya kanina, yung sweet baby niya, na-play na rin natin to. At si Randy Santisas, magandang hapon, thank you so much. Juan Miguel Gamocha, request ng kantang Vision of Love, Vision of Love, Vision of Love. Parang mali, no? O, yung mga ano nyo, pangapabati nyo, pwede pa yan ha, kasama nyo ako hanggang alas 8, mahaba-haba pa to. Pero syempre kung gusto mo rin na manalo ng instant request at live on-air pabate, aba tawag na 0954-406-1967. Antayin lang ang DJ's cue. Tapos, go na tayo. Alright. Ah, sige na, i-play natin to isa sa mga kanta na ni-request sa ating linya. Tumawag eh, di ba? Kasi lang ayaw kausapin, di wag. Ito, request. Nasaan na yun? Alam, tagal ay bumukas. Ayan. Ayan, from Naik, Cavite, ayaw sabihin ko sino. Si Thomas din, kanina. Ito pala, si Thomas ng Naik, Cavite. Ito, request din to. Isang kanta nagmumula kay Claire de la Fuente. So alam mo na kung sino ka, ayaw bigyan ng pangalan, di wag. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit.
0: 92.3 FM Radio.
2: Ka-Vibes
1: ang lupet.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang init!
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
7: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kavibes!
0: Okay mga kavibes, oras natin 6:26 PM na. At syempre ito ang programang soundtrack ng buhay mo. Nagmula tayo alas 2 ng hapon, ngayon alas 6 na. Aba, ang bilis ng oras. Time flies if you are flying. O yan ang yung mapansin ko lang ha. Ang daming mga concerts kaliwaan. No, dyan sa Pasay, sa may Pampanga, dito sa Bulacan. Tapos lahat nakakapunta. Ang dami pera ng tao. Magkaroon yung mga tickets. Ang afford ko lang yung ano eh. Yung mga pang-inter-barangay na basketball lang. Okay, kung kayo pa mga ka-vibes, no, enjoy na enjoy nyo. Kung talagang nandyan ang inyong mga puso. Alam niyo yung mga tipong nanonood kayo ng mga favorite bands nyo, OPM bands, ganyan. Or kung medyo ano ka, yamaners, mga international artist, gano'n, di ba? Diyan sa MOA Arena, ganyan, sarap, di ba? Ewan ko ba, parang sa akin, isa pa rin na magandang experience yan. Na pwede mong maibaon, no? Uy, alo ba na napanood ko yung Beanie, gano'n, sa kutsilyo. Hindi naman kutsilyo yun, pre. Kutsilya. Hindi. Dito lang kasi sa may Cavite. Ay nga pala, no? Happy naman syempre ang ating Pinoy Pride. Uy, Philippines! Diba? Nakapag-perform ang SB19 and Beanie sa katapos lang na Coachella. Sobrang proud ng mga Pilipino. Meron tayong entry, diba? Kaya kung ikaw gusto mong pumasok dyan, sayaw-sayaw na to. Ay nga pala, kung ikaw nagpa-birthday ka ngayon,
3: Happy Birthday!
0: May 3 Sunday, uy, happy, happy birthday, uy, kay Philip James Balacio, uy, papi, happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggang you want, ha? At saka kay Leigh Fabian, birthday niya rin ngayon. At yung mga tinatawag natin ng mga nasa 30-ahin na, o di ba? Yung mga pa-40-ahin. Doon muna kayo sa gilid. Sama ako sa inyo. Charot lang. At saka syempre yung ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa kanilang mga sasakyan. Hello po, magandang hapon. Bakit hapon? Grabe yan, bigyan sa labas agad. Sige na, gabi na nga. Happy, happy PM. Yan. Hello po sa inyo lahat. Tsaka syempre sa ating mga drivers, mga konduktor, mga pahinante. Yan yung mga karelyebo natin dyan. Hello po sa inyo mga sir, mga ma'am. Aba, sana po makarami po ang lahat. At syempre kung ano man yung mga ginagawa, eh maka-boundary din tayo, no? Sunday na Sunday. Syempre bukas balik na naman tayo sa normal. Pagkatapos ng May 1. Uy, masakit tong balitang to, ha? Magtataas naman ng presyo ng petroleum products. May call? Anong color to? Check natin. Color yellow. Ayan. Sige, i-go natin yan sa ating linya. 0954-406-1967. Hello? Sino to? Hello po.
4: Hello po. Bibi.
0: Sino to? Tinmo, tinatawa na lang ako. Tinatawa. Sino ka, kate? Hello?
4: Sino na? Sino mo rin?
0: Hi, Maureen.
4: Hello, Poki Alokasi.
0: Hello, yan. Ate, nasaan ka today?
4: Nasaan ka? Andito sa bahay. Sa Cavite.
0: Cavite na naman! Para lahat nakausap mo na sa Cavite. Lipat na lang kaya ako dyan. Anyway, ate, since nandyan ka ngayon sa Cavite, gusto mong batiin yung mga kapitbahay mo? Yung mga chismosa mong kapitbahay, meron ba?
4: Wala naman.
0: Ha?
4: Wala naman
0: dito
4: chismosa.
0: Ah, wala. Wow! Nakatira sa village, mayaman si ate. Walang chismosa daw sa kapitbahay nila.
4: Ito naman.
0: Ate, anong meron sa dinner natin? Meron ba tayong ulam?
4: Ano? Pansit lang.
0: Pansit?
4: Yun,
0: no? Meron bang ano yan? May kalamansi ba yan?
4: Oh, pwede.
0: Lagyan ng kalamansi.
4: Masarap tapos, yung pag may kalamansi.
0: Tsaka ano? Tsaka, ang tawag doon? Ice cream.
4: Oh, pwede.
0: Teh, ang weird ng combination mo. Pansit tsaka ice cream. Sige, game.
4: Ay,
0: sige, ikaw, baka may gusto kang batiin. Daldal ko rito.
4: Hindi, ikaw na lang. O, tsaka yung nakasama mo dyan.
0: Ay, ate, kuya, pinabati daw kayo ng caller, oh. Uy, thank you so much, Ate Marie. May gusto ko bang mapakinggan sa radyo?
4: Pwede mong dalawa.
0: Dalawa?
4: Mm-mm.
0: Ako at saka kami. Charot! Now go! Anong i-request mo, ate?
4: Alin, it's gonna be me.
0: Wow, NC! Ah, it's gonna be May! Kaya nga, May 3 na kasi. Ah, okay, gets kita ate kung ba't yan ang gusto mo. Tinawa ko meron na, NSYNC ba yan? Hanapin ko parang ano, nasa isa kong tape. Tape! Wait lang, hanapin ko. Kung walang It's Gonna Be May, anong gusto mo?
4: Ay, rin, ano, Bye, Bye, Bye.
0: Meron ba ako nun? Landi. Hindi ko, ate, hindi ko dala yung ano ko, external voice. Wait lang, NSYNC. Hanapan kita. Sige, tayo, kung wala, gusto mo Backstreet.
4: Ano na lang? Ano to? I drive myself crazy.
0: Yung ba? I drive myself crazy. Hanapin ko, te, ha? Ah, sige. Kung wala.
4: Bahala pa na.
0: Bahala na ako. Mag-dedicate na lang ako ng kanta. Dedicate na lang ang kanta sa'yo, ganun. Okay lang ba yun?
4: Isang ano kanta.
0: Okay lang ba yung ano? Kalimutan ka.
4: Ano yan? Bigyan na lang.
0: Ayun, meron. It's gonna be me. Yan. Sinaksak na yung ano ko, yung hard drive.
4: Kala ko hindi
0: sikat pa. Hindi naman. Grabe naman dito. Tatampo ka bigla. Oh, sige ate. Maraming salamat sa pagtawag. Ate Marie, na-miss kita.
4: Hello, Bobby. Isa pa?
0: Pero sabi ko siya, ako lang eh.
4: Oh, pwede. Oo.
0: Ano pa yung gusto mo mapakinggan? Go.
4: Isang tanong, isang sagot.
0: Ano nga?
4: Isang tanong, isang sagot.
0: Ano nga yung tanong, te?
4: Yun yung
0: request. Nakala ko naman. Di ba kapag ano, meron kang ginawang masama tapos sinasasabihin sa'yo, oy, isang tanong, isang sagot. O, di ba? Wala ka na sagot. Isang tanong, isang sagot lamang ang akin. Di ba yun? Iba yung ano mo, ha? Isang tanong. Donna Cruz. Sige. Sige, play ko para sa'yo, ha?
4: Okay, thank you. Ingat.
0: Maraming salamat, Maureen.
4: Okay,
0: bye-bye. Ayan, mga ka-vibe, si Maureen ng Cavite. Dahil mga taga-Cavite. Ganda gabi sa inyo, ha? Sama kayo, the parts of Cavite mula sa Jasmo, sa Nait, dyan sa may General Trias, tsaka sa Imus, ayan. Barkada ko dyan. Hello sa inyo. Gandang gabi. Anyway, sige na, i-play na natin ang request mo, Marine. And thank you sa pagtawag. Uy, kung ikaw gusto mo nito mawagala, go na. 0954-406-1967. You will win a prize! Instant request at saka syempre, pabate sa iyong mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa ating programa. So, eto na yun, ang ating programang soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida sa iyong mga requested songs from 70s, 80s at 90s. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit.
1: 92.3 FM Radio,
2: Ka-Vibes
5: ang lupit!

0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
1: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes. Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
1: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. The best.
2: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin sa buong Pilipinas. Kasama na ang Luzon, Visayas at Mindanao. 7:53 na po ng gabi. At syempre, ito ang programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
2: Hi! Grabe no, alas 2 hanggang alas 8 magkakasama tayo. Hindi niyo po ako iniwan. Gaya na, hindi gaya ng pag-iwan niya sa akin. Dapat sa mga iniiwan din eh, no? Ba't ka pa tayo iniiwan kasi late na tayo nagigising? Anyway, okay, 7:53. Sana nakapag-dinner na, no? Yung mga nakauwi na galing church, yung mga nagsimba, sana save at sana nakabili ng ulam. Naman tayo, dumiretso dun sa itnog tsaka hotdog. Breakfast yard! Anyway, oy, nga pala, may nakikinig ngayon, ha? All the way from the south, you know? Taga Cebu. Buma-birthday!
3: Happy birthday!
2: Happy birthday kay DJ Reyna Chinita! Ay, nako! Grabe sa anong al buma-birthday! You know? Hoping for more birthdays to come! At syempre, kung ano man na mga bagay na gusto mo bang makamit dahil, ano, pa-30 na ba, te? Uy, 30-ahin na! Kung pa-30 na, sana mas marami pa mga goals ang maabot ngayong taon. At saka syempre, mas sa... alam mo yun? Mas maging magaling tayo sa mga desisyon sa buhay. Kanisan, sabi natin, di ba? Once you get older, you get busier. Okay, kung ikaw birthday mo, di ba? Happy birthday din sa'yo. Sana mas tumagal ka pa sa earth. Ayan na nga, MJ, happy birthday sa'yo. Ayan. Oh, sana na-record mo. Bahala ka dyan. Anyway, uy, mga ka-vibes, ako'y magpapaalam nung una pansamantala. Syempre, magbabalik po ang inyong programang Soundtrack ng Buhay Mo kung saan kayo po ay bida sa inyong mga requested songs mula 70s, 80s at 90s. At syempre, mga pabagi na rin on air. Babalik tayo Sabado, alas 6 po ng gabi hanggang alas 10. Syempre, para saan po yan? Yan ang ating Sabado Nights Edition. At syempre, magbabalik naman ang ating Super 6K Marathon. 2 PM to 8 PM kada linggo naman yan. May miss ko kayo isang linggo ulit. 1 week. Pero syempre, dapat alam nyo rin. Ano nga ba yung hatid namin sa inyo magmula Monday hanggang Friday? Aba, ito, pakinggan nyo.
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaligi. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
4: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
1: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
2: Ayun na nga mga ka-vibes, so syempre ang ating mga programa na hatid sa inyo magmula po umaga hanggang sa maggabi. Syempre sisimulan yan ng ating Kuli Tandem, DJ Joko Loco at DJ Mama Mia para sa Good Vibes, Good Morning! At syempre susunod naman yan ng Favorite Vibe, alas 8 hanggang alas 12. Sinasabi kong oras, 4 to 8, ayun, 4 to 8. 4 to 8 yung Good Vibes, Good Morning. Tapos Favorite Vibe naman kasama si DJ Alex at si DJ Kiko Kalikot, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali yan. Tanghali naman, tapat hanggang alas 3 of course. Love me, Kathy G with Kathy G. At syempre, alas 3 hanggang alas 6. Alas 3 hanggang 6 o'clock. Syempre kasama nyo, DJ Jaiho and DJ Chloe para sa programang Banana Crew, the home of the stars. Of course, ating mga artista ay inaananyahan natin dito sa ating istasyon. At syempre, mula naman po tayo 6:30 hanggang 9 o'clock naman ng gabi. Too hot to handle. Kasama natin, DJ ID at si DJ Kim Trueva at 9 PM naman hanggang alas 12 ang ating main event. Syempre, kasama natin, DJ Main at si DJ Papa Tonyo. Ayan, ang ating official radio schedule. Araw-araw yan, Mondays hanggang Fridays, 4 a.m. hanggang alas 12. Wala na, baka makalimutan nyo pa. But anyway, ako yung papaalam na. At syempre, mag-iingat po ang lahat. At sana naging productive po ang inyong weekend. Dahil bukas ay Lunes na naman. Asa, sige na, ako yung papaalam na. At ako yung mag-iiwan ng isang awitin. Magmula kay Nina. Sakit, be. Love you, goodbye. Siyempre din nakatutok dito sa 92.3 FM Radio. Co-Vibes, ang lupet. Bye, see ya. Mwah!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

Don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: na ang Ultimate Pampagod Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
4: Agbyag kayo aming nga ka-vibes ita Baguio. Nalaming ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes,
2: good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk.
2: Love me,
1: Kaji. The home of the stars,
2: Banana Crew.
1: Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
3: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kabay!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa atin ng 7 VP Choice Awards. DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
4: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: malapit sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kati G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

Miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack na

0: na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
4: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General Santos City.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes,
2: good morning.
0: Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk.
2: Love me,
1: KG. The home of the stars,
2: Banana Crew.
1: Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
3: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Carioca Vibes on the bed.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Gabibes!

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jacks sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists.

0: ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 BB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!
5: Sa mga kabibes natong Dabawino o Dabawina, sa Davao City o sa Davao del Norte, dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes!
1: Good morning!
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe!
0: Kwentong puno ng real talk.
1: Love me,
0: Kenji! The home of the stars, Banana Crew! Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
2: Too hot to handle yan!
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Sipsip! Malupit!
3: Ang lupit!
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes!

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jacks sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibe!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804, DWFM 92.3 MHz is now signing
1: on. Panginoong Hesukristo, lahat kami ay nananalangin para sa inyong proteksyon sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan. Naway bigyan mo kami ng tapat na pananampalatayang malalampasan natin ang mga pagsubok na ating hinaharap ngayon. Naway iligtas mo kaming lahat na naiipit sa sigalot ng mga bansa. Haplusin mo ng pagmamahal ang puso ng mga namumuno upang magkaroon ng kalinawan sa kanilang desisyon. Huwag po sanang madamay ang mga inosenteng tao na mapahamak sa gitna ng digmaan. Pagkalooban mo kami ng proteksyon. Nananawagan kami ng sama-samang panalangin na matapos na ang digmaan na ito para sa kapayapaan ng buong daigdig at hindi na madamay pa ang mga kalapit na bansa. Ipinagkakatiwala na namin sa inyong mapagmahal na puso at mapagpalang kamay aming Panginoon ang lahat sa ngalan ng Panginoong Hesukristo.

0: Yoga Vibes ang Lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
0: Good Vibes!

0: Nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong Dogtong Paritong Kiko
3: Perfect
2: Mama.
3: Really?
1: Good vibes. Good morning.
4: Ang lupet.
3: Good vibes. FM Radio Kavaz! Oh yeah, Siyempre, Monday ngayon, kasama mo na ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mamamia!
4: Para ako yung kumakaripas eh. Kumakaripas na morning.
3: Mula sa banyo.
4: Sa mga kabikes natin. Siyan may monitor ako sa cellphone ko.
3: Tama naman.
4: Naiwan ko doon.
3: Kapapadali. Kakakaripas.
4: Kasi ano, magmaganda pag meron kang FM radio app.
3: Tama.
4: Pag magda-download ka pala nun, i-search mo 92.3 FM radio. Hindi lang FM radio, dapat nandun yung frequency.
3: Oh, taray.
4: Pag na-download mo na yan, lalabas sa lahat ng frequency
3: tama,
4: naman.
3: Tama. Kahit sa banyo, madadala mo, di ba?
4: Kahit saan ka pa. Kahit saan ka man na naroroon, di ba? Kaya good morning, happy Monday sa lahat.
3: Kasama mo na si Joko Loco.
4: Ako nga yun. At syempre, ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco smiling.
3: Baby. At eto na nga, kumakaripas. Ako litad din mo sa umaga para sa inyo, favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
4: Good morning! Grabe, Mama Mia, ang init na ng panahon ngayon.
3: Grabe
4: sobra.
3: Talaga, mainit.
4: Kahit, madaling araw.
3: Kaya pala basang-basang yung buhok.
4: Yeah. Sobrang init na ng panahon ngayon. Oh, grabe naman. Alam mo yun yung parang tipong pagsapit ng kahit umaga pa lang, parang gusto mo na agad ng dessert.
3: Correct.
4: Gusto mo na agad ng, alam mo yung panghimagas.
3: Umaga pa lang, parang gusto mo
4: tama,
3: na ng halo-halo.
4: Sobrang init. Di ba, kahit ice cream man yan, di ba? Ganun.
3: Pero ito na nga, di ba, para sa ating Monday morning na ito, I may get one for cheat of pad paper dahil natatakam na tayo sa katanungan ni DJ Joko.

0: ang parang ano to eh, pang 50-50 katanungan to eh, di ba? Life and death situation.
1: Tatanungin, halo-halo siya akin.
0: Ako halo-halo.
1: Although parehas ko naman yan gusto.
0: Parehas ko din gusto. Oh. Pero pwede kasi sa halo-halo, pwede ka naman maglagay ng ice cream, diba?
1: Leche flan, diba? Yung boyfriend mo, leche flan yung paborito. paborito, bebe.
0: Hindi kasi parang overload eh, diba? Oh. Ang halo-halo, kahit anong sahog. O kaya naman na pwede mong pilihan kung ano yung mga ayaw mo. Sabi mo lang kay ate, ate, huwag mo lalagyan yung binsa kasi hindi ko po gusto yan.
1: Ganon. Ate, huwag mo ba ilalagay yung binsa, mataas po yung uric acid.
0: Ay, ano pa naman? Hoy, ako, wala akong sinasabing edad, ha?
1: Oo, naman. Siyempre, totoo. Nakatingin ka lang din naman.
0: Oo, totoo naman yan.
1: Ay, nakatingin na inosente mong mata.
0: Loka. Pero ikaw baka vibe sa bilang ayan na nga sinasabi ni DJ Joko Loco at ramdam na ramdam ng sambayan ng Pilipino ang init ng panahon dito sa ating bansa. Ano ang pipiliin mong papalamig? Ice cream o halo-halo?
1: Diba? Halo-halo ice cream, comment down below para malaman namin ang choice nyo. Madali, mamimigay kami niyan.
0: Hindi,
1: hindi ba?
0: Sabi ko sana, pagkatapos yung sumagot, bigyan nyo kami dito sa may Mother Ignacio.
1: Diba? Hindi naman nagmamadali kami, pero kahit ngayon umaga, pwede naman.
0: Oo, okay lang kahit alas 4 ng umaga kasi ang good vibes naman ay wala pinipiling oras yan.
1: Oy, Mama Mia, nadaanan ako. Speaking of halo-halo, sayang naiwan ko dun yung cellphone ko. Papakita ko sa inyo yung picture. Yung halo-halo makulay talaga.
0: Talaga?
1: Sa gilid lang ng kalsada.
0: Saan nabibili?
1: Magkano ba yung 65 ba yung 70?
0: 65?
1: Oo, nadaanan ako.
0: Gano'ng kalaki?
1: Malaki na din. Ano
0: ay,
1: na din.
0: Na.
1: Parang alam mo yun, pag dumaan ka doon, maano ka talaga, mapapalingon ka, kasi nakaano lang sa tolda lang sila, tapos nakalapag lang doon.
0: San sila banda? Sa Cavite?
1: Cavite, nadaanan ko doon. Sabi ko, ayos yun, kaya mapapatigil ka talaga.
0: Dapat pag tumigil kayo, vlog mo rin sila.
1: Oo, nga sana eh. Oo, nga kaso, naalala ko, horror nga pala ako. Hindi nga pala, hindi nga food vlog. Gusto ko na sana kasi ang ganda eh.
0: Pag makulay talaga yung pagkain o kaya makulay yung paninda, talaga nga minsan mapapalingon ka eh, di ba? Makakapukaw talaga ng attention. At ayan na nga mga ka-vibes, sagot lang dahil na-post na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At mamaya pa din namin kayo masyaron-syaron. Siyempre sa pagbabalik yan, ng inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: Makakasama mo pa rin ako ulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaray ba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: At dito lang yan sa Bet na Bet kasi
1: ang Bet!
0: Ang 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang oras!
1: Oh, sa ating mga ka-vibes! 4:24 na! Perfect!
0: Para grot, Emma! Really?
1: Really?
2: Good vibes! Good morning! Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
0: Kavay!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Edgar Shirley.
1: Pamulitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-tong-dog-tong Takitong people
3: Take a friend
4: Take
3: a Mama
4: Really?
1: Yes. Good vibes Good morning
3: Ang lupet
5: Good vibes
6: Ganda!
0: Grabe naman, ang ganda ng umaga.
6: At
0: kaya naman,
6: ang lupet talaga.
0: Ay, sabi ko sa'yo. Kaya naman, dapat ipagpasalamat
6: Correct.
0: Mo ang every morning
6: Tara.
0: Na nagigising ka.
6: Tama ka dyan, ka-vibes. At syempre, kasing ganda ng umaga natin, ang nanalo na Miss Universe Philippines 2026 na siyang magre-representa sa atin sa susunod po na laban ng Miss Universe.
0: Syempre, talaga ba?
6: Oo, ang ganda niya. Binabati lang natin si Bea Milan Windorsky.
0: Oo, diba? Nakikinig sa amin.
6: Oo, uy, nakikinig sa atin diba? Ang mga kababayan niya dahil isa po siyang taga La Union, diba? Isa siyang Ilocana. At syempre, marami tayong ka-vibes dyan na nakikinig din sa atin sa La Union at sa iba pang parte ng Norte, sa may Baguio, diba? At syempre, isa po siya sa, hindi siya isa sa mga nanalo, isa talaga ang nanalo na Miss Universe. At tayo po ay kanyang ire-represent sa susunod po na pageant sa Puerto Rico.
0: Oh, Puerto Rico!
6: Puerto Rico!
0: Diba?
6: Oh, mananalo kaya at mauuwi kaya.
0: No? Mananalo yan. Iisipin lang natin na mananalo yan. Yun na yun.
6: Totoo yan. I-claim na natin. I-manifest diba? Natin. At saka alam mo, nakakatuwa dito sa nanalong contestant. Talagang bukod sa siya nagiging advocate para sa mga ka-vibes natin na talagang nangangailangan o walang boses. Isa rin siya sa mga talaga naman tumutulong dun sa mga bata na hirap din pagdating sa education. Lahat ng mga pwede niyang ipaglaban, ipinaglalaban niya at sinasamahan niya yung mga nasa laylayan. Tara, alam mo, pwede ka magpolitiko.
0: Oo, oh, diba? Pero wag muna, mas maganda dyan. Represent mo muna yung bansa natin sa Puerto Rico. Dahil baka sa alam natin na siyempre nanalo ka sa ganito, balik mo naman. Manalo ka. Parang kami. Nanalo siya 7th BP siya.
6: Ayun,
0: Choice Awards. Station of the Year.
6: Station of the Year.
0: Akalain mo yun dahil yan sa'yo ka vibes. Ikaw na nakikinig ngayon at may kinakalikot pa din. Ano ba kinakalikot mo?
6: Kinakalikot niya kasi tinitignan niya. Asan ba yung poster na yun na 7th BP Choice Award?
0: Diba?
6: Makikita mo yan sa Facebook page namin. At syempre, kinakongratulate din natin ulit si DJ Jai Ho dahil siya po ang nagwagilang male.
0: Diba?
6: Male DJ of the Year. O tatlo ang award namin, mga ka-vibes, dahil din sa inyo. Maraming salamat.
0: Best in math din po ako. Nakuha ako best
6: in math. Ako naman, most attentive. Complete in attendance.
0: Most punctual.
6: Pwede na rin. Diba?
0: Yun yung nakuha natin award.
6: Oo.
0: Ay, pagmamalaki yun.
6: Ayan ka-vibes ha, syempre nagagandahan ang magre-representa sa atin sa susunod na mga pageant sa international scene. At syempre nagagandahan din ang mga ka-vibes natin. Nagagandahan lalo kanilang gising. Dahil sa oras sa 4:44 ng umaga, tayo na ang kanilang kasama. Ay, good vibes, good morning!
0: Ka-feeling at ka-banding ang official na tagagising every morning.
6: Correct.
0: Dahil simula na naman ang linggo to, kailangan pag Monday dapat ikaw ay positibo.
6: Totoo.
0: Diba?
6: Oo, kahit na sabihin mong hinahata ka lang sa higaan, kailangan mong baguhin ang mindset
0: Tama.
6: Mo.
0: Tama. Dapat positibo ka, hindi ka delay sa... Hindi ka delay sa mga pupuntahan mo, hindi ka late pala. Kailangan na mas maaga kapag Lunes. May kilala ako ganun, pag
6: Better
0: Lunes.
6: Better late na lang than
0: itago
6: delay.
0: Itago natin pangalan, Aris Galo. Ang aga pag Lunes.
6: Ang aga talaga!
0: Kasi, pero ang ganda na, inisip ko, ang ganda ng ganong ano.
6: Totoo. Lahat tayo maaga pag Lunes.
0: Kaya nang inagahan ko, alaw na palang gising na ako.
6: Diba? Ganun talaga. Oo, dapat advance mag-isip.
0: Tama.
6: Tapos advance din ang dating para advance ang lahat ng blessing.
0: Diba? Yun nga lang, advance talaga yung bill dumating sa amin. Kaya yun.
6: Uy, dumating na agad bill ninyo?
0: Advance nga.
6: Ano naman yun? Masyado naman. Sino ba naniningil sa inyo?
0: May naka-note doon. Hayaan nyo, Joko. Susunod agad kina Mamma Mia.
6: Huwag na muna kakabayad lang namin. Ay, nako talaga. Ikaw man ay magbabayad na ngayong araw na ito, ka-vibe. Sabay, huwag ka mag-alala dahil kahit nakasimangot ka pa, talagang tatawa ka sa aming programa.
0: Akala ko tatama.
6: Tatawa ka lang.
0: Tatama ka ng tawa, ng swerte.
6: Kasama nyo pa rin kami hanggang alas 8 ng umaga. Ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
6: At ito pa rin, ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw maaripas! diba? Si Mamamamamamamamamamia.
0: At kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Jokoloko is my name, baby.
6: Baby, ang galing yan sa bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FM Radio.
0: Kavad!
6: Ang oras?
0: Oras kavad, 4:46 na. Perfect.
6: Ah, grobe?
0: Tama.
6: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning! Ito ang manupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
5: Kavay!
3: Ang lupet!

0: 90.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Bida-bida ka na naman.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet.
4: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsakan na mga kabibes sa tindahan, pati kabahayan. Walang lipatan, FM Radio,

0: Radio ka vibes
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: minsan talaga may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang ipaliwanag.
1: Oo, tulad na lang yung mukha mo ngayon, 'di ba? Para ano ka vibe? Sa kasi mangot ka, hirap ipaliwanag.
0: Oo, kagaya na lang nung isang hiblang buhok ni DJ Joko Loco na nakatayo.
1: Nakita mo? Ay, sariling buhay. Kanino ka ba pinapakiusapan? Correct. Sumabay ka sa suklay, ayaw.
0: Correct. Eh wala, ganun talaga ang buhay minsan, di ba? Kahit anong suklay mo, talagang may titikwas sa titikwas talaga na buhok mo.
1: Di ba? Parang yung kaibigan mo na dito tayo dadaan, may dinaan ng iba.
0: Uy, diba? Ay, biglang lumiko?
1: Ganun.
0: Grabe naman yun!
1: Lumiko. At ang malapit, may kasama. Ay,
0: may
1: kasama.
0: May kasama?
1: O kaibigan niya, maglalaro sila.
0: Ah, okay, magbabasketball.
1: Oh, yeah. Sabi ko, ba't dalawa tayo? Di ba lima yan dapat?
0: Oo.
1: Dalawa lang daw sila.
0: Eh, baka one-on-one.
1: Hindi daw eh. Antay nila yung iba.
0: Ay, nako. Baka yung mga kaibigan nyo, nagbasketball na sa panaginip. O kaya ito na nga, habang sila'y nananaginip, ibigay na muna natin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa original na
2: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Ito na, ka-vibes! Ngayong May 4, ang inyong Hulala, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo!
0: Makinig at manginig! Ito na ang kapalaran ninyo para sa Hulala Monthly Edition.
1: Monthly Edition! Oo,
0: kaya medyo mahaba-haba na naman ito, ka-vibes. Kaya Aries! Ang Mayo ay para sa kaperahan mo.
1: Nax.
0: Dapat maging mas lamang ang pagtitipid at pag-iwas sa mga okasyon na maglalagay sa iyo sa mas malaking pagkakagipit.
1: Tulad ng may listahan.
0: Wala eh, marami. Alam mo na yun sa sarili mo. Maubos man ang pera mo, kailangan mong masiguro na sa pagbabawas ng utang mapupunta ito. Maigi nang walang matira dahil nagbayad ka kaysa madagdagan pero nangutang ka lang pala.
1: Oo, wow, maigi nang walang natira para hindi maigi.
0: Hindi, at least 'di ba nabawasan yung utang.
1: Sa bagay.
0: Oo, di ba? At isa susunod na may dumating sa'yo, sa'yo na yun. Hindi na para sa utang mo.
1: Hindi doon pa din sa pambayad.
0: Utang!
1: Ay! Pakautangin mo.
0: Taurus, dalawa ang dapat mong ingatan. Una, ang paggawa ng mabibigat na desisyon at ang magpabanjing-banjing sa inyong mahahalagang relasyon.
1: Oh.
0: Ito ang inyong season at mas titibay ang loob mo na manindigan sa mga bagay na pinapakabaka pa noon. Kung sa tingin mo ay sumusunod ka lang sa anino ng isang tao, kailangan mo nang matutong tumayo sa sarili mong paa ngayon.
1: Oh, grabe naman yan. Titibay yung ano yan. Tapos susunod ang anino. Grabe naman yan.
0: Nakakatakot yun, yung mga anino.
1: Creepy.
0: Gemini. Mga misteryo. Gusto mo lang talaga magpahinga ngayong buwan. Ipahinga ang iyong isipan at ipahinga ang iyong puso at nararamdaman. Gemini, ay Taurus season pa naman. Nakakalito ha. Taurus season pa naman. Pero ang Gemini season ay kumakatok na rin sa inyong pintuan. Dahilan para ang papalapit ninyong birthday ay magkaroon ng impact sa inyong kasalukuyang nararamdaman. Gemini, take your time at kalma lang.
1: Yan pinakamaganda doon. Take your time at saka kalma ka lang.
0: Meron silang birthday blues.
1: Oh, diba?
0: O, Cancer. Dapat kang mag-focus sa iyong personal well-being at hanggang sa maramdaman mo ang hinahanap mong healing. Kailangan mo ito dahil susurpresahin ka ng mga tala sa hindi inaasahang happenings.
1: Ay, ano kaya yan?
0: At kailangan mong maging matataga para hindi ka basta-basta mayayanin.
1: Totoo, kailangan mong matataga. Ano man yan, basta ready ka, wala yan. No?
0: Correct, at dapat titibay ka.
1: Tama yan.
0: O, Leo! Matindi ang iyong magiging responsibilidad ngayong buwan, pero mas magiging matindi ang iyong pagnanais para sa iyong pansariling kasiyahan. Marami kang mga naka-line up na pagdadaanan, pero huwag mong kalilimutan na may sarili ka ring pangangailangan.
1: Oh, yun nga.
0: Totoo.
1: Huwag mong kalilimutan.
0: Huwag mong kalilimutan.
1: Sa iba kinakalimutan nila eh.
0: Totoo.
1: Na meron din sila sariling pangangailangan.
0: Correct. At naka-line up pa ang kanilang pagdadaanan.
1: Tama.
0: Scheduled. All Virgo.
1: Virgo.
0: Marami kang matututunan ngayong buwan, kagaya na lang ng kung saan ka sumobra at saan ka nagkulang. At mapagtatanto na ang ibang bagay ay mukha lang mahalaga pero wala palang kwenta. Ay, nakakapagod man pero hindi titigil ang iyong isipan para maging perfect parang cropek ang bawat aspeto ng iyong buhay.
1: Oo, at least hindi ka titigil ang iyong isipan.
0: Totoo.
1: Para maging perfect na
0: perfect.
1: Parang cropek.
0: Correct. Alam mo naman ang mga Virgo, mukhang parang perfect. Laging gusto perfect. At ayan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa monthly edition. Ganyan daw ang pwedeng mangyari sa inyong buwan ng Mayo, ka-vibes. Kaya naman, kung ikaw ay mapapahamak, abay labasa po kami dyan. Pero ito kami ni DJ Joko Loco, ikis mo na lang sa vagang.
1: Grabe naman yan! Ano pala, unang kamada pala yung mga ka-vibes. So, mamaya tutuloy natin yan. But in the meantime, hello muna sa mga taga Bicol.
0: But in the meantime?
1: Yeah, we're saying hi and good morning sa mga taga Bicol. Kasi di ba sumabog yung bulkan ngayon.
0: Grabe, grabe yung ano ha, pag sabog, nakita ko rin yung mga footage.
1: So, dito sa may ano, bandang ano yan eh, yung Kamalig, kaya makikita mo yung kalsada, di ba? Sa, talagang ano siya eh. Mm. Kumbaga harap, may likod yun eh.
0: Tama.
1: Yung, dito sa may side na ano, yung pagsabog, grabe malala.
0: Totoo, at saka yung ashfall, grabe, ano, yun, talagang ano parang may alikabok na ano, na parang may ipo-ipo na something hindi maintindihan. Talagang grabe po yung kanilang nararanasan doon ngayon dahil sa pagputok ng bulkang Mayon. Mga ka-vibes, diba? Mag-iingat po kayo dyan ha. At syempre, suspended po ang ilang mga klase dyan sa Albay dahil nga sa inaantabayanan po nilang maigi yung mga pangyayari ngayon dahil sa bulkang Mayon.
1: Oo, grabe yung tawag dito, pyroclastic density, di ba na ano?
0: Uy, mag-ingat kayo dyan, ka-vibes.
1: Ingat. Tsaka yung ano, kung makikita mo sa video, yung nag-viral, talagang akala mo snow.
0: Oo, grabe. At tsaka nakakaano lang nga, may isang vlogger na nag-viral. Pinaglaruan niya yung ashfall, ikinaskas niya sa kanyang katawan. Parang
1: delikado yun.
0: Delikado yun. Naisip po ba yun, ha?
1: Siguro dahil hindi niya alam yung ano, kung gaano kadelikado siya. Ano yun. At least pinakita niya. Gusto niya maipakita yung ano. Ganito yun, ha? Ang tutorial para. E di meron kasi ano, super, di ba? Tsaka correct. Mga ano yun eh.
0: Totoo. Iba yung trip mo talaga, kuya, ha? Pero anyways, sideways, para sa mga ka-vibes po natin dyan, sa Albay, ano, naapektado po ng nitong pagsabog ng bulkang Mayon, ano, abay mag-iingat po kayo dyan. At syempre, para sa mga ka-vibes naman natin, abay panalangin po natin sila na maging maayos sa kanilang sitwasyon.
1: Although sanay na naman yung mga taga-Albay na biglang sumasabog yung ano, tapos sanay sa bagyo, di ba? Bagyo tapos ganyan. Yun yung dalawang parang kanasanayan na yung mga taga. So anyway, at least, at ang naano nila doon, yung Kamalig tsaka Ginubatan, yung masyadong na ano,
0: apektado.
1: Ano yan, yung mga abu-abu tapos mga pyroclastic. So yun, ingat tayo. Diyos Marina, kasi ito ka boss. Mag-iingat tabi, mga noy, mga ne. Tapos pag tigtara mga nakamukhang mga ano, kang LGU na nakakasakop sa indo, magparatagas sa payo, magsunod na tabi.
0: Ibig sabihin, sumunod sila kapag in-instruct sila na lumikas na. Tama yun, mga
1: minsan kasi
0: kabibs.
1: May mga tagas sa payo na, ano, na tigtatarama na kang ano, day nagbamate. So ngayon, naintindihan mo ako.
0: Intindihan ko siya. Okay. Parang yung iba nag hindi pa sumusunod, gusto pa magstay sa bahay.
1: Kasi merong tinatawag doon na ano, 6 to 8 kilometer danger zone. So pagka ganito na sitwasyon, huwag ka na.
0: Alis
1: kasi
0: ka
1: minsan iniano nila yung mga tinatawag na alaga nila, pananim nila,
0: kabuhayan.
1: Iligtas yung muna sarili niyo bago yung ano, diba?
0: Tama. Kasi, diba, paano pa kayo ulit makakapagsaka o paano pa kayo ulit makakapag-alaga ng hayop kung kayo mismo ay wala na at hindi ligtas, diba? Kaya mga ka-vibes ha, marhay na aga.
1: Marhay na aga
0: ulit sa inyo, sa mga ka-vibes natin, mga taga-Albay. At syempre, magandang umaga rin sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa pamamagitan ng 102.3 FM Radio Baguio at ng FM Radio Bacolod. Ganon din sa 97.5 FM Radio Jensen. Magandang umaga sa inyo. Tutok lang dahil hanggang alas 8 nyo pa rin kami makakasama. Ang inyo kulit tandem sa umaga. Ang mamamoko makaripas ng tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: At dito lang yan sa inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Makakasama niyo pa rin na dito sa Bet the Bet kasi ang Bet at 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
0: Ang oras!
1: Oras, Kabay! 521, perfect!
0: Para grop it!
1: Tama!
0: Really?
1: Really?
0: Yay!
2: Good vibes, good morning! Ito ang manupit na pinag

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

Bibig ang tawa't saya every morning.

0: Like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong, taritong kipo.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
2: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: At ano man na pinagkakaabalahan mo ngayon, ikaw man ay nagluluto na ng inyong agahan o inaatupag mo pang makipagsismisan, eh okay lang naman yan. Ang mahalaga, makapasok ka ng tamang oras.
0: Ay, nakapasok siya. Wala siya sa tamang oras.
5: Basta makapasok lang.
0: Pumasok siya lang kahit anong oras.
5: Pasok kasi ng pasok.
0: Sabi, naniniwala kasi siya na pag pumasok ka,
5: tama,
0: wala kang pagpipili yung
5: correct
0: oras.
5: Eh baka naman kasi flexi time.
0: Basta mahal mo yung pagpasok mo.
5: Oo, tama.
0: Gusto mo yung pagpasok mo, hindi ka mamimili ng oras.
5: Mahal mo yung papasukan mo.
0: Totoo. Diba? Kasi kung mahal mo yung papasukan mo, hindi mo iisipin yung oras.
5: Tama.
0: Kasi ang ano sa'yo, gusto mo lang makapagbigay ng serbisyo.
5: Totoo yan. Serbisyo at mapaligaya.
0: Oo.
5: Yung mga taong mapaghahatiran.
0: Oo. Si Mamma Mia nga, dahil mahal na mahal yung FM radio, kahit di daw sa sahuran, okay, ay, papasok.
5: Ang
0: walang ganun.
5: Mamaya, bigyan talaga ako ng ganyan. Talaga kayo. Eh, ikaw ba? Willing ka ba pumasok kahit di ka sa sahuran?
0: Maganda ang kapalaran.
5: Ay, Diyos ko po. Uy, akatatapusan ng Labor Day. Huwag naman sanang ganyan. Pero eto na nga, ang ikalawang kamada at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa Hulalalala Monthly Edition. Ibigay na natin yan. Kaya eto na!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
5: Wait, may...
0: Eto na! Ang... ang huling kamada ninyo, kapalaran for today's video. Yeah, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
5: Makinig at mangibig. Libra! Pagtutuon... Uy, ito pala ang inyong monthly edition ha, bago ko makalimutan.
0: Ito pala?
5: Ito ang pwedeng mangyari sa inyo sa buwan ng Mayo,
0: diba?
5: Ayon sa mga tala. Kaya naman Libra, pagtutuunan mo pa rin ng pansin ang iyong mahahalagang relasyon dahil maaaring mag-level up pa ito ngayon. Pagdating naman sa iyong trabaho at iba pang bagay na pinagkakaabalahan, mapapatanong ka na lang kung ang iba ba rito ay meron pang kabuluhan.
0: Oh.
5: Ay, ikaw lang ang makakasagot niyan.
0: Mm-hmm.
5: Ay, Scorpio! Magiging rewarding ang mga collaboration, taray.
0: Collaboration.
5: Mga vlogger to.
0: Yeah. Nagkipag-collab.
5: Oh. Na meron ka ngayon. Yun ay kung ang mga taong nasasamahan mo ay nasa matinuring direksyon.
0: Oh.
5: Kung meron kang agam-agam, ang universe mismo ang magdadala sa'yo sa hinahanap mong kasagutan.
0: Oh.
5: Taray. O Sagittarius.
0: Sagittarius.
5: May mga bagay kang itatama sa iyong buhay, lalo na sa aspeto ng trabaho at kalusugan. Hindi ngayon ang tamang pagkakataon na para gawing final ang iyong mga desisyon. Pero hindi ka dapat maubusan ng plano at hintayin ang tamang pagkakataon.
0: Oh, hintay, relax. Sabi niya, patience. Patience
5: is in the hospital.
0: Oh, in the hospital.
5: It's a virtue.
0: Capricorn.
5: Ay, susundin din mo ang nilalaman ng iyong puso. Marupok man ang tingin ng iba rito, pero mas matututunan mo na hindi masamang sundin minsan ang siyang nararamdaman mo.
0: Oh, yung napok marupalat.
5: Ito ang magiging daan para mas lalo kang mahalin ng mga tao. Hindi kasi yung mga Capricorn, paminsan-minsan lang yan magpakita ng emosyon.
0: Totoo, kami mga Capricorn kasi.
5: Uy, Scorpio, huwag kang
0: feeling. Kala ko naman. Nabago na, hindi pala.
5: Minsan lang nasusunod ang kanilang damdamin. Yan, ganyan ang mga Capricorn. Pero Aquarius. Meron kang bagong pag-iinteresana at maganda to para hindi ka lamunin ng mga bagay na bumabagabag sa iyong isipan.
0: Ay, parang totoo to.
5: Uy, pero tandaan na ito'y panandali ang libangan lang. Kailangan mo pa rin harapin ang mga unresolved issues mo.
0: Ah, libangan lang. Kala ko business yun.
5: Uy, unresolved issues mo. Sa mga taong minsan kang nasa.
0: Ah, di ba? Minsan ka nasaktan.
5: Totoo.
0: Oh. Picturean ko nga. Ay,
5: papakita ko kay Ate Pao.
0: Wait lang.
5: Oh, yan. Sige, picturean mo na muna.
0: Sabi ni Mamma Mia.
5: Oo. Sabi ng mga tala yan.
0: Ay, sabi ng mga tala to.
5: Oo. Pisces. pinapayuhan ka ng mga tala na wag lang oo ng oo, kundi maging choosy pa rin kahit papaano sa mga bagay na darating sa buhay mo. Mas magiging malaya ka sa ganitong pamamaraan at gagalangin ng iba ang iyong mapagpapasyahan.
0: Oy, gagalangin ng iba ang iyong mapagpapasyahan.
5: Walang masamang maging choosy, Pisces.
0: Oo. Isa kailangan niya, hindi lang kung anong... Ano, sunggab lang ng sunggab.
5: Oh, kaya kung ano lang sinabi ng iba sa'yo, susundin mo na agad, diba?
0: Ay, minsan may mga ganun na kung ano napapakinggan nila sa ano. Parang...
5: Manindigan ka rin sa sarili mo, diba?
0: Totoo, mahilig ka na manindigan, diba?
5: Uy.
0: Sa, hindi, sa mga ano, hindi, panindigan mo na.
5: Totoo naman. At saka pag nanindigan ka, titibay ka.
0: Ay, saka susunod agad yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. Kasi ikaw mismo ang nagano ng desisyon, tama?
5: Minamanifest mo ang mga bagay-bagay. Pero naman, yan nakabuka ng inyong mga kapalaran. Uy, tandaan ng mga bituin na gabay lamang ha. Pero kung mapapahamak ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan.
0: Oh.
5: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang. Sa baga.
0: Uy, naman grabe naman. Arga vibes. Happy almusal time sa mga tipong nag-aalmusal na dyan. Iba naman, ang ginagawa almusal habang nag-walking, nag-jogging. Oh, diba? Oh, ganun, estilo.
5: Mga fitness first talaga muna ang kanilang inuuna.
0: Yeah, gusto nila pagpawisan ngayong morning na ito. Kasi mamaya pagpapawisan pa din sila, tanghali sa sobrang init. Grabe init, Mama Mia. At alam mo baka vibes, Mama Mia, 15 pala na lalawigan yung talagang tatamaan ng matinding init.
5: As in
0: 44 degrees Celsius ha, yung
5: heat index.
0: So, sabi ng pag-asa, sinata ko, Joko, ganito yung ano.
5: Oh my God. Joko, ano, uminom ka ng tubig.
0: Joko, ano, maaring pumalo pala sa ano 44 degrees Celsius heat index, yung 15 na lalawigan. Sama dyan yung Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan. At sabi nila, makakaranas ng matinding ano, init. Sabi niya, Joko, pasabi din kay Mama Mia na...
5: Walang yaya. Pass the message.
0: Sabi niya, Mama Mia, pinapaalanan namin na yung publiko na manatiling hydrated.
5: Totoo.
0: Iwasang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan upang maiwasan ang heat stroke. Pasabi kay Mama Mia, please.
5: Tama. Ako nag-agree din ako dyan, ha. I confirm and I affirm. Sino nagsabi niyan?
0: Sa pag-asa. Sabi ng pag-asa pa. Joko, ito din, pahabol na din. Sabihin mo si Mama Mia tsaka si mga ka-vibes, walang low pressure area na binabantayan kami ngayon.
5: Pero alam nyo, ang weird lang ha. Kasi bakit ganito weird? Summer, di ba? Alam nyo ba minsan, umaambon-ambon dito sa Quezon City.
0: Umaambon-ambon?
5: Like, yeah, for no reason.
0: Actually, ang tawag dyan, Agua de Mayo, ngayong Mayo na to. Kasi di ba, ikaw ba naniniwala ka na dapat magpaulan ka? Pag Agua de Mayo, di ba?
5: Sabi nga nila, ewan ko sa amin na, hindi kami naniniwala. Kasi parang sabi, dapat ang unang ulan ng Mayo, wag ka daw magpapaulan nun, magkakasakit ka.
0: Ay, ganun ba? Sa amin nga ako, sa akin, magpapaulan ako nun.
5: Di magkakaiba pala tayo. Sino ba nagsasabi sa akin yan?
0: Yung pinagsabihan mo, baka mali yung pagkakaintindi. Sabi, Agua de Mayo daw.
5: Sino ba yan ang mga nagsasabi niya? Itutumba natin yan.
0: Ano kasi yun eh, Agua de Mayo, para paniniwalaan. Kahit ano, kahit kamay mo, katawan mo, basahin mo ng ulan ng
5: parang,
0: ano. Unang ulan sa buwan ng Mayo, Agua de Mayo.
5: So, ganun sabi yun. Sa amin naman doon, basta huwag ka, kasi masama daw yung tubig nun.
0: Depende siguro kung tubig alulod na inanan mga pusa, yun talaga masama yun.
5: Masama talaga yun, palagya kayo.
0: Pag ganun yung ano, so yun, di syempre nga, alam mo naman ngayon, di ba, yung Agua de Mayo, tas Flores de Mayo.
5: Oo, ang daming Mayo, de Mayo.
0: Oo, di ba? Oo, di ba?
5: Lahat ang de Mayo. Ay, talaga.
0: Ang tawag dito, yun talaga yung makaganapan ngayong summer. So,
5: correct.
0: Again, sabi ng pag-asa, mag-ingat at panatiling na uminom ng maraming tubig. Hydrated.
5: Tama yan. Lalo din na sa mga ka-fives natin sa FMR squad. Ayan, uminom daw po kayo ng tubig. Ikaw, Lawrence Manipor, huwag ka nang umiyak na umiyak.
0: Madidehydrate ka niyan.
5: Totoo, Lawrence.
0: Nang tayo ay magkakilala. Lawrence.
5: Ay, dyan lang kayo ha, FMR squad, at sa lahat ng ating mga ka-vibes, dahil sa pagbabalik ng ating programa, abayan, susunod na ang pinaka-aabangan ng sabayan ng Pilipino, ang puksaan sa agahan. Dito pa rin dyan sa inyo, favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
5: Kasama pa rin, ang kulitade mo sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang araw umaariba, si mama.
0: At kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
5: Ito lang yan sa Bet na Bet, kasi
0: ang Lupet,
5: ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
5: Ang oras.
0: Oras ka-vibes, 7 na minuto bago mag-alas 6. Perfect!
5: Para grope?
0: Tama!
5: Really?
0: Yay!
1: Good vibes! Good morning! Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kavay! Ang lupit!

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibigyan tawa at saya every morning.

0: 93.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Ang grabe!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Galaw-galaw katawan.
3: Tama.
4: Galaw-galaw ang katawan.
3: Correct. Huwag ka matakot. So my
4: katawan ay galaw. Sige, tumulay. Baile, baile, baile. Katawan sa walang
3: pinahal. Ano ba naman dyan? Nag-aga-aga. Puro kayo remix. Pero ito lang. Ire-remix-remix natin ang Good Vibes dahil kasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programa Good Vibes.
4: Good morning!
3: At ito pa rin na ang inyong kulitanyam sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
4: At kami pa rin yung kabanding, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: At Good Vibes, ito na ang parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes na wala rin kwentang kasagutan na para quits lang. Kaya eto na ang buksan sa agahan!
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
4: Buksan sa agahan ngayong Lunes!
3: Ngayong Lunes? Ngayong Lunes?
4: Yes! Humigit-kumulang!
3: Humigit-kumulang! 10,000 nagpadala sa amin!
4: 10,000 na ba?
3: 10,000!
4: At isa aming napili! At walang iba kundi si...
3: Paolo ng Antipolo! Alam mo na naalo, ano?
4: Si Paolo Antipolo.
3: Paolo ng Antipolo! O, ano sa...
4: Bakit mo plinano?
3: Bakit di ka nagplano?
4: Wala! Linala niya na iba to sa amin ang tanong na ito.
3: Kaya naman, isang taon pa lang ako. Diyos ko. Eto na nga, ang katanungan niya kasi ka-vibes. Solo o grupo? Wala siya sinabi kung
4: kaya
3: tungkol sa ito.
4: Diba?
3: Okay lang, di ba? No, solo
4: pag
3: o grupo.
4: Solo, pag solo, parang okay sa
3: ba? Diba? Parang magsasarili ka. Parang ang hirap naman.
4: O, magsasarili ka ng decision. Magsasarili ka ng mga gagawin.
3: Tama naman.
4: So yun nga. So sa akin siguro ano, yun nga, solo.
3: Solo na lang. E di, syempre grupo na lang.
4: Oh, the more the manier.
3: The manier. The more the manier. Okay lang. Parang okay lang din naman siya. Tsaka masaya kasi kapag grupo, parang hindi boring.
4: Hindi boring.
3: Oh, hindi tahimik yung buhay mo. Pero parang sa akin lang naman yun ah.
4: Oh, may iba niyang kakilala solo, matatuwa siya pag solo siya.
3: Kasi parang,
4: kaya niyang gawin, mag-isa.
3: Totoo, makakapagsarili siya.
4: Tama.
3: Hindi kasi parang minsan, di ba, kailangan mo rin ng me time.
4: Oh, kailangan na minsan kasi ano eh, yung alam mo yan, yung mag-solo ka lang din.
3: Totoo.
4: Huwag mo lang kakausapin sarili mo.
3: Ayun pagka, lang, ano, mahirap yan kapag
4: baka sumagot eh. Natakot ako pag sumagot.
3: Totoo yan. Baka may ibang sumagot kasi sa'yo kapag...
4: Uy, sino yun? Hindi ako yun ah.
3: Pero at least, di ba, alam mo na may confirmation sa ibang dimension.
4: Wow, parang pag gano'n, nakakatakot naman yun. May confirmation.
3: Pero ikaw lang mag-isa yun. Yun ang magic.
4: Creepy naman.
3: Pero ito na nga, ano, puksain na natin itong...
4: Puksain na natin, tara, let's go!
3: Paolo! Palapakan na sa mukha mo!
4: Si Paolo ng Antipolo!
3: Oo, ito na nga, Paolo.

0: sa diyo, sama lang na sama kung kani-kanino. Ano si binang grupo kung problema lang dala nyo? Dapat epekto'y positibo, di puro perwisyo.
1: Grupo! Grabe naman

0: baboy. Kaya nasasabihan tayo tayong para tayong parot. Pero okay lang.
1: Ay naman talaga.
0: Ayan ang misteryo na ipinapasagot sa atin ni Paulo ng Antipol, mga ka-vibes. At hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan.
1: Pero yung saan mga spetang gusto niya lang tanongin, solo o grupo? Kung pag-uusapan lang din naman, samahan o kaya gawain. Mm-mm. Dapat masanay ka ng solo. Diba? Kung may grupo naman, mas okay. Pero dapat sanay ka din na solo. Kasi mawala man yung grupo, kaya mong mag-isa to. Diba?
0: Alis na ako, babae. Na sa akin naman, pagdating lang naman dito sa buhay, ano, may mga pagkakataon din naman na yung iba sa ating mga ka-vibes, mas gusto nila na, alam mo, nakakagulo ka lang, magsosolo na lang ako.
1: Nakakagulo ka lang, doon ka nga.
0: Doon ka lang, doon ka na nga, kasi mas lalo ako nagugulo dahil may naririnig ako nga ibang bagay, kaya parang mas gusto nila magsolo. Pero may mga pagkakataon din naman talaga na mas helpful pa rin ang mas grupo talaga, kasi nga may iba't iba kang idea na maririnig. Kung hindi na kaya ng utak mo, pwede mo ipasalo doon sa kasama.
1: Totoo naman.
0: Diba? Sabi nga nila, 2 is better than 1.
1: Yeah.
0: 3 is stronger.
1: Yeah.
0: Taray.
1: 4 is a person to kill. Ay, no, pwede pala. Iba pala. Ano tawag dito? Mas okay din naman talaga yung grupo kung ano. Pero dapat, alam mo din, parehas, alam mo kung paano mag-isa, alam mo kung paano makisama kung meron kang grupo.
0: Tama,
1: ganun
0: tama.
1: Lang din naman yun.
0: Tama, ako naniniwala talaga ako sa sinasabi mo, kuya. Ang lupin! Ay, may sinasabi si Willie Lagan, sabi niya gusto niya raw, Han Solo. Dahil, ano nga to, May 4 ngayon, May the 4th be with you daw ng Star Wars.
1: Matalaga si Willie.
0: Iba talaga, Willie Lagan.
1: Buti na lang.
0: Sige, hindi namin ma-recall yan. Ito naman, si Louis Carias Basco, sabi niya, no, solo kung solo, di bali nang wala akong jowa. Wala diba? Naman kami ayan, sinasabing wala akong jowa.
1: Hindi naman sa jowa, pero kung sa jowa, solo ka, paano?
0: Pero alam nyo, may mga ka-vibes din naman tayo na syempre, hindi naman sila din na pinalag o desisyon na talaga nila na hindi. Mas gusto ko na lang talaga na mag-isa kay sa mag-asawa.
1: Actually, yung iba kaya napupunta sa ganun, sa mga nakikita sa mga kaibigan, sa pamilya nila, mag-solo na lang sa buhay. Hindi nila akong magjojowa. Yun ba naman, sobrang nasaktan, sobrang matindi yung pinagdaanan, kaya mas pinili nila na mag-solo na lang. Mag-isa na lang.
0: Meron din na alam nyo, may mga kwento sa mga reality shows, di ba? Na kapag ini-interview mo, bakit hindi mo na isipan mag-asawa? Ganyan, gusto mo mag-isa ka na lang. Kasi mahal ko pa rin siya.
1: Di ba?
0: Parang hindi siya makamove on na either kahit tegi na yung dati niyang minamahal, o kaya naman nasa pili na ng iba, wala eh, siya pa rin talaga ang gusto ng taong yun. Kaya mas okay na nawala kaysa hindi kita kasama.
1: Diba? Ganun yung pinaniniwalaan. Iba-iba tayong pinaniniwalaan, diba? Ikaw man eh, kung pinaniniwalaan mo dito sa aming usapan na to, kung mas okay sa'yo grupo, di bala ka. Okay. Bakit ba? Kung solo, di okay.
0: Diba? At least, diba, dun ka masaya at wala kang ibang taong mapeperwisyo, gaya nga na sinasabi natin. Minsan nga, grupo naman kayo, pero magulo rin naman, diba? Mahirap din yun. Kaya nasa ano talaga yan eh, nasa dynamics. Nasa dynamics. Inyong pagsasama-sama.
1: Yung paghina, pagbagal ba ng boses, dynamics na
0: ayan,
1: boses.
0: Tama. At saka yung tawag dito, yung setting ba, kung kinakailangan ba talagang maging solo lang o maging grupo, bahala na kayo sa buhay niyo.
1: Kami naman dito sa FM Radio, hindi namin sosoloin yung napanaluna namin na FM Radio Station of the Year. Dahil grupo natin to, sama-sama natin tong pinagtulungan para makuha natin ang parangal na ito mula sa BP Choice Award. Congratulations sa atin! And kay Betsy ng Bayan, Jaiho, dahil back to back.
0: As a male DJ radio male radio DJ of the year.
1: Diba? Dalawang taon na magkasunod yan. Bili ko nga, next year din. Next year pa din.
0: Tatlo ang naiuwi ha mula ko sa VP Choice Award. Kaya, diba? Congratulations, kabais!
1: Congratulations sa ating lahat, mga kabais. Dahil sa inyo yan, kaya appear sa mukha.
0: Sa mukha mo. At ito ha, mas ia-appear namin sa pagmumukha ninyo ang good vibes. Ano man nakasagutan nyo dyan, solo o grupo, abay, comment nyo na po dyan sa ating Facebook Live at YouTube Live. I-search nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. Lahat po yan na platforms, pati Instagram, TikTok, at X, pati Spotify, diba?
1: Tama. Bisitay mo aming Spotify, search mo lang FM Radio.
0: Reka, kaya naman ka-vibes, tuloy-tuloy lang sa pagtutok ha, dahil makakasama mo pa rin kami hanggang alas 8, ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: Kasama ko rin ang kulitante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
1: At kasama na siyempre ang DJ na pwede mong kulitin pa naman kung natin magulang araw din. Joke Loco is my name, baby.
0: Dito lang yan sa Beta Bet kasi ang Lupet 92.3 FM Radio
1: Ka-Vibes.
0: Ang oras
1: oras natin Ka-Vibes 6:47 na. Perfect.
0: Para krumpet.
1: Tama.
0: Really?
2: Good vibes, good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
0: Ka-Vibes!
1: Ang lupit!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Umabot na sa 52 barangay sa Albay ang apektado ng ashfall dulot ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon ayon sa Office of Civil Defense. Pati sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sunod-sunod na volcanic activity ang naitala at nagbuga ng makapal na abo na bumalot sa iba't ibang lugar sa probinsya. Naitala rin ang lava collapse sa tuktok na nagdulot ng pyroplastic density current o PDCS na umabot ng hanggang 4 na kilometro, ang pinakamalaki sa mga nagdaang aktibidad. Ayon pa kay Teresito Bacolcol, Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nananatili sa Alert Level 3 ang sitwasyon na nangangahulugang may banta na mas malakas na pagputok. Dahil dito, maigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone. Pinapayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng bahay sa oras ng ashfall at magsuot ng mask para sa proteksyon. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga apektadong komunidad.
5: FM Radio News Break. FM Radio
6: News Break. Samantala sa iba pa mga balita, posibleng sa buwan ng Hunyo pa magsimula ang paglilitis sa impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte kahit agad pang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, kailangan pa ng hindi bababa sa 3 linggong paghahanda bago tuluyang umusad ang paglilitis. Kabilang dito ang pagpapadala ng summons, pagtanggap ng sagot ng depensa at pagdaraos ng pre-trial para linawin ang mga isyu at ebidensya. Binigyang diin din ni Lacson na mahalaga ang maagang pre-trial upang maiwasan ng kalituhan tulad ng nangyari sa impeachment trial naman ni Renato Corona. Samantala, magsasagawa ng pagbupulong ang impeachment court sakaling maglabas ng TRO ang Korte Suprema upang pagdesisyonan kung paano ito haharapin. Gayet ni Lacson, isa itong konstitusyonal na katawan na may panghuling pasya. Kaugnay nito, naghahanda na ang Senado para sa posibleng paglilitis habang nakaatang naman sa Kamara ang susunod na hakbang sa reklamo laban naman sa Vice Presidente.
5: FM Radio News Break. FM Radio
6: News Break. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, inihayag ng Korte Suprema na mali ang pagkakatanggal kay former overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018. Ayon sa desisyon ng 3rd Division ng Korte, labag sa konstitusyon ang pagtanggal sa kanya dahil ipinatupad lamang ni Carandang ang kanyang mga duties bilang Senior Anti-Graft Investigator. Binigyang diin ng Korte na ang pagkakatanggal kay Arthur Carandang ay isang executive overreach at labag sa katapatan ng pamahalaan o katapatan ng pamahalaan. Ang desisyon ay kumukontra sa mga paglabag sa konstitusyon at ipinapat o pinapatibay ang kalayaan at independensya ng opisina ng ombudsman. Inamin naman ng korte na ang mga aligasyon laban kay Arthur Carandang ay mahina at walang matibay na batayan at ang kanyang pagbibigay ng impormasyon ay umaayon sa karapatan ng publiko na malaman ang mga isyu ng public interest. Pinapawalang bisa ng korte si Arthur Carandang sa kanyang pagtatanggal at pinababalik ang lahat ng kanyang benefits at sweldo mula sa kanyang suspension hanggang katapusan ng kanyang term noong 2020.
5: FM Radio News Break. FM Radio
6: News Break. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
7: Gumising ng busog sa tamang vibes. Dahil it's
8: Sigod O'Clock na!
7: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
2: Ang lupet!
7: Ang init! Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
7: 92.3 FM Radio!
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang siksi mo na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:00 PM. Ang lupet!
9: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsak ka na. Mga kabibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan na from radio.

0: FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibigyan tawa at saya every morning.

0: que Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong, gogong, takikong, kikong,
3: perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes! Gising niya, oh!
3: Grabe naman yan!
4: Grabe naman yan!
3: Yan ang maganda. Yung gising mo maganda, ihahawa mo yung kagandahan sa iba.
4: Oh. Tama ka dyan. Perfect ka dyan.
3: Hindi yung ubo mo yung gina...
4: Huwag naman ganun. Tsaka yung plema.
3: Oo, oh, tsaka yung lampat mo na ihahawa mo sa iba. Ay,
4: ayoko niyan. Kagagaling lang natin dyan.
3: Oo, diba?
4: Kaya sa lahat ng may mga nararamdaman ngayon, abay, sana gumaling na kayo at nararamdaman ng sakit ng puso, abay, healing din para sa inyo.
3: Oo, oh, diba naman? Acceptance is the best way to... Wow!
4: Akala ko is the best medicine. Hindi ba laughter? O pera is the best medicine talaga.
3: Tama, oo, yun.
4: O eto na nga.
3: Ano ba meron dyan?
4: Para mas mapadali ang ating umaga, hindi ang buhay natin.
3: Oo, oh, yung umaga lang ha.
4: Umaga lang. Ito na ang ating... Dog-dog-dog-dog, haki-tong-ki-tong.
3: Ay, grabe, ang ganda ng picture mo dito.
4: Oo nga, nabunot na naman ako eh.
3: Nabunot ka for today's video.
4: Kayo talaga.
3: Isang tala ngayon.
4: Nakaka-ano yan, nakaka-good vibes. Winner ka dyan.
3: Winner! Isang tala si Mamma Mia. Visit tayo mga aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila.
4: Para makita mo yung pagmumukha namin dyan. At yung mga pinagagawa ng digital sa mukha namin.
3: Ito na ang ating dugtungan mga vibes. Maganda to, nangangawit ang kamay dahil, oy!
4: Ay, nangangawit! Ba't nangawit?
3: Nangawit yung kamay?
4: Baka na makasiginitara mo.
3: Nangawit yung, wala naman sabi kung kaliwa o kanan. Nagsabi lang, nangawit ang kamay dahil blank.
4: Oo, dahil blank. Oh. Ikaw ba, nangawit ang kamay dahil?
3: Nangawit ang kamay ko minsan kasi dahil sa, ano, sa pag edit ko, something gano'n.
4: Gusto
3: mo talaga yung totoong ano.
4: Yung ini-edit?
3: Drama, o gano'n.
4: Ano ini-edit? I-upload
3: din
4: sa...
3: Ikaw, ano?
4: Sa akin, nangali ang kamay ko kasi dami kong pera.
3: Ay, dami naman
4: yan. Charis yun.
3: Dami pera sa pag ni Mama May. Nangangawit ang kanyang kamay dahil sa bugkos-bugkos na salapin sa kanyang bag.
4: Sa 50K.
3: Oo, di ba na nasa bag
4: naman. Panindigan na natin yan. Total, lagi naman sinasabi ni DJ Joe.
3: Bawasan mo na kasi yan para ano.
4: Kailangan palaguin yan.
3: Papalaguin.
4: Kailangan ni, diba? Ano yan.
3: Parang buhok mo.
4: Ano nga yung tawag nila doon, tawag ng mga mayayaman doon? Diversify.
3: Wow, talaga.
4: Alam mo naman talaga may pera. Ito na nga, ikaw ba ka-vibes? Anong entry mo dito? Sagot ka na dahil posted na yan na. Ito, basahin natin ang kasagutan ni, oy, ni Wayle Lagan, nangawit na kamay dahil ang tagal lang.
3: Oh, di ba? Nangawit ang kamay. Meron dito sa word, nangawit ang kamay kasi naglaba. Oh.
4: Ayan.
3: Siya, basahin mo nga mamaya pangalan.
4: Ito siya. Ang pangalan niya? Ay, arigato gusto mo sa imutanan. Sabi ko ganun.
3: Hindi ko mabasa.
4: Hindi ko na mabasa, nakahapon.
3: Ay, ano pangalan? Wala kasi pangalan. Wait lang.
4: Pa-mysterious kasi yan siya.
3: Pa-mysterious.
4: Kung gusto niya nasa mystery siya, edi love is like a rosary full of mystery. Ito si Sari Lerma, nangawit ang kamay dahil kakascroll sa pictures niya. Oy!
3: Ay,
4: good morning daw kay DJ Sigel.
3: Ay!
4: Ikaw talaga, ha? Naku, DJ Sigel. Oh. Kailangan na atang magkita ulit kayo ni Sari Lerma.
3: Si Sari Lerma.
4: Oo.
3: Arlene, si Arlene Espinas. Kita niya. Sabi, nangawit ang kamay ko dahil palagi kong kachatcha.
4: Ito si Felix Valdez, nangawit po ang kamay dahil sa daming bubuhatin po. Uy, shoutout na ulit sa'yo, Mario Campo. Ito naman si Joel Jason. Sabi niya, nangawit ang kamay dahil sa grabe ang wawalisin.
3: Daming wawalisin, okay lang yan. Oh. At sa'yo pagkakabalahan ka.
4: Oo, diba? At least may nagagawa ka. Ito naman si Music Lover, nangawit ang kamay dahil maraming niluto. Uy, pahingin naman kami niya. Oo, pa-request daw ng second chance. Uy, kaka-play lang natin. Sana napakinggan ninyo mga ka-vibes.
3: Ay, para sa mga nila yun.
4: Oo, sa mga nagre-request ng second chance ni Juna Sisa. Ayan, ha? Si Coats Everyday, nangawit ang kamay dahil mabigat ang binuha.
3: Diba? Nangawit ang kamay sa electric man.
4: Oo.
3: Sige, pero ano lagi napapag-trip.
4: Ano nga yun? Tinabun mo ang ticket mo, pero basta yun, hayaan na nga natin.
3: Tinabun mo ang ticket mo kasi nabunot ka.
4: Ay, ito si Sai. Raymond Wright. Sabi niya nangawit ang kamay ko dahil naipit ito sa pagitan ng mga una ng sofa.
3: Sa pagitan ng mga una ng sofa?
4: Hindi ko ma-imagine.
3: Oo.
4: Pero sige, buhay mo yan. Baka malaki talaga bahay nila.
3: Totoo.
4: Diba? At si Andrew John Habagat nangawit ang kamay dahil sa kurot ni ano, Graham Crush?
3: Ha?
4: Ano daw? Hindi ko malala kung sino yun. O ito si John Pizza Sagrado, nangawit ang kamay ko dahil sa pagsusulat. Pagsusulat ba talaga?
3: Nagsusulat ka.
4: Baka nag-aaral siyang maigi kasi.
3: Diba?
4: Yan ang mga dapat tinutularan. Si John Pizza Sagrado.
3: Si Jeff Tads Olivero, sabi niya, nangawit ang kamay dahil kakasungkit ng malunggay sa kapitbahay.
4: Hoy, nagpaalam ka ba?
3: Hoy! Baka walang tao. Yung sinungkit yung malunggay. Ba't mo sinusungkit? Piniinano yan.
4: Wala daw sumagot dahil walang tao. Silence means yes.
3: Yes. Kaya naman, kumuha na ako. Dahil naniniwala ako na...
4: Iba ka talaga. Iba ka talaga. O, ito si Ronel Espina. Nangawit ang kamay dahil sa sobrang likot ng backride ko habang nagmamaneho ako ng motor.
3: Malikot.
4: Saan napunta ang kamay? Ito naman si Eric Sona. Sabi niya, nangawit ang kamay dahil, uy, wag naman ganun.
3: Eric, diba, sabi sa iyo.
4: Ito si Juan Miguel, sabi niya, sumakit dahil sa arthritis. Respeto naman, no?
3: Huwag ganun.
4: Para kay joke.
3: Nakikinig sa atin si Anu, tapos ganyan nga.
4: Ay, naku, mga kapal. Sagutan na sagot dahil posted po yan sa ating Facebook page at pwede pa namin niya mabasa bago kami matapos sa aming programa. Dito pa rin yan sa inyong favorite pampagising sa morning. Ang program Maraming good vibes!
3: Good morning!
4: Makakasama mo pa rin ang kulitan mo sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang araw maariba si mama niya.
3: At kasama rin siyempre ang DJ na paano mo kulitin, paano mo kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loko is my name,
4: baby! At ito lang yan sa Beat na Beat kasi
3: ang lupet
4: at 92.3 FM Radio.
3: Kabais!
4: Ang oras!
3: Oras natin ka-vibe 722, perfect!
4: Parang grobe!
3: Tama!
4: Really?
3: Really? Yeah!
1: Good vibes, good morning! Ito ang manupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
4: Kavay!
2: Ang lupet!

0: Novelino. My wine and only.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet.
1: Ang init.
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
3: Woohoo!
1: DJ Jai.

0: 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet! Galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:30. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.

0: Nasa paka, sa ilong.
1: Ano yan sa ilong mo?
0: Nakakahilo pala talaga. Kaya pala,
1: tumama yung ilong mo?
0: Tumama yung ilong ko sa headphones.
1: Ah.
0: Lahat na
1: di
0: lang
1: namin
0: ng,
1: nakita. Di kami naniniwala.
0: Lahat na
1: pano?
0: Lang ng happy accident.
1: Patingin.
0: Ayok.
1: Ay, ulitin
0: mo. Pero ito na nga. Abay, pagpatuloy natin itong ating buksaan. Ay, buksaan tuloy. Ah. Ginto nga na ito kasi mukhang may mga sumagot pa rin sa ating mga ka-vibes. Ito
1: si William
0: Mortel.
1: Totoo yan.
0: Ito si William Mortel. Sabi niya nangawit ng kamay dahil sa dami ng dalang gamit. Ayun lang pala yung nadagdag. Pero okay lang yan.
1: Kasi nga, iba't iba yung dahilan kung bakit nangawit ang mga kamay natin. Sa trabaho, sa mga tawag dito bit-bit. Sa mga hawak.
0: Kasi,
1: sa mga...
0: Kung hawak mo ang beat, talagang mga ngalay ka.
1: Oo naman talaga.
0: Diba? Oo, tinuto na ang ating mga ka-vibe sa kanilang pagsagot kanina. Kaya maraming salamat sa inyong pagsagot bilang mga palasagot. Diba?
1: Oo
0: so,
1: naman.
0: Ito. Kaya naman na ka-vibe sa shoutout na lang ano para kay Randy Esplana, Kuya Arbs Espina at ang kanyang BGC boss. Ganon din si Sky Manioska, si Kuya Leonard at ang Snappiest Fleet. Nakikinig po sila sa ating dyan ano, sa Mother Ignacia. Ganon din syempre ang FMR Squad, Lawrence Manipor, ang ating presidente.
1: Naksaman, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng mga miyembro ng FMR Squad.
0: Maging ang mga konsehal at ang mga miyembro nito.
1: Siyempre, hindi lang, babatingin din natin, Mama Mia, yung mga ka-vibes natin na nakikinig gamit ang FM radio app. Magandang umaga sa inyo. Ganda kasi ako pagka pauwi na ako. Naka-tune in ako sa ano. Naka-tune in. Tapos alam mo yun, yung kahit saan ka man. Ito, sample lang din naman na kahit saan kang parte ng Pilipinas o ng mundo, basta meron kang application na ganun, mapapakinggan mo na ang FM radio.
0: Kahit saan
1: ng libre.
0: Universe. Oo, kahit saan parte ng universe, mapapakinggan mo ang FM radio. Kahit nga yung mga lumipad sa Artemis 2, yung gamit yung Artemis 2, nakinig sila sa FM radio.
1: Eto, gamit yung app. Nga. Galing dito si ano to, yung isang astronaut. Sabi niya,
0: sabi niya, it is an honor and our joy to listen to FM radio.
1: Ito, Mama Mia, Jocolo, can you please say hi to us here?
0: Yeah, and to all the aliens above here.
1: Shout out!
0: It's their pleasure, di ba? While they explore the moon and its craters.
1: Wow!
0: Siyempre, it's Emin ang maniwala na naman kayo.
1: Ay, may mga nakikinig sa ating Mama Mia sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi lang kasi yung nakikinig sa atin dito sa Pinas.
0: Correct.
1: O nakikinig din sa atin yung mga taga-abroad, di ba?
0: O yan, si Messina mula pa yan sa USA, sa Arizona, USA.
1: Diba?
0: Ganon din si pambansang Opa Bunaga na nakikinig all the way from South Korea. At iba pa mga ka-vibes natin. Siyempre, balik tayo sa lokal kasi may nagpapabate si Jurpest Tunasan, Muntinlupa City. Abang masugid na tagapakinig po natin yan dito sa FM Radio.
1: Yeah, binabati namin yung mga susugid na tagapakinig namin. Tsaka yung masusungit din na tagapakinig. Oh, meron din kasi tayong masisungit. Pero magaganda
0: chill
1: yan.
0: Chill ka lang. Naman. Chill ka lang. Baka naman kasi, alam mo yun, may pinagdadaanan.
1: Oo naman. Pero yung ganung bagay lang din naman, minsan-minsan lang, pangit pa nag-stay ka sa pagiging sungit. Tama. Diba?
0: Tama.
1: Kaya dapat ano ka din, tawag dito, pangiting-iti ka lang din. Siyempre lahat naman tayo may pinagdadaanan. Akala mo walang pinagdadaanan yung iba. Naku, nagkakamali ka. Magaling lang sila magdala. Diba?
0: O, akala mo kasi wala kang lulang ng halo.
1: Ganon yun. Akala mo, ba't sila walang problema? Akala mo lang wala. Pero meron.
0: Ganon.
1: Diba? Kaya naman ka-vibes, kung meron kang time, meron kang dapat
0: yan.
1: I-like at i-share.
0: I-like at i-share mo na ano.
1: Oo, ang aming social media accounts.
0: Lahat po ng platform ka-vibes sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, ano pa ba? X, Spotify. Isa lang po ang inyong hahanapin, 92.3 FM Radio Manila.
1: Pag inanap mo, may frequency, 92.3 FM Radio.
0: Tama.
1: Pag ano na kasi, pag sinerge, mas madali kasi yun.
0: Tama, lalabas agad kami.
1: Oo, tama. Tapos,
0: magaling palabasin yung pangalan namin.
1: Totoo, may frequency. 92.3. Ganon.
0: FM Radio Manila. At syempre, damay nyo na rin ang mga kanya-kanya naming social media pages. Sa'yo, DJ Jocolo.
1: Oo, sa akin, Jocolo ko sa YouTube channel and sa Facebook page naman and TikTok. Ayan, search mo lang yan. At hindi lang kami, lahat ng FM Radio DJs para makita mo din yung mga mukha na pinakikinggan mo.
0: Tama,
1: diba? Kasi diba nakikinig sila? Kasi ano pala? Kasi hindi mo pa nakita yung mukha. Bisitahin mo yung Facebook nila, yung YouTube. Makikita mo na.
0: Sa akin din naman, na sa aking Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram,
1: ay,
0: Threads, at TikTok. Oo, at
1: si
0: Mama Mia. FM!
1: Wow, si Mama Mia, ang galing-galing. Ikaw yung magaling na DJ.
0: Wala.
1: Oo.
0: Eh kung magaling, bakit? Charisa! Huwag niyo akong hintay.
1: Mama Mia, alam ko yan eh. Kasama niya yung mga papa. Ay, iba yun.
0: Uy, parang iba yun.
1: Papataon nyo, bakit? Meron tayong papataon nyo, di ba?
0: Tama. Nalito ako.
1: Oo, sila nalito din.
0: Oo, nalito ako. Sakit pa naman ang ilong ko.
1: Umaga sa inyo.
0: Pareka, magpapatuloy pa rin ang good vibes dahil susunod na ang inyong paboritong vitamina sa umaga. Favorite vibe na kasama ang DJ Kiko Kalikot natin at syempre ang pretty girl.
1: Pretty girl,
0: DJ Alex.
1: Diba?
0: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. At nakasama nyo ang inyong favorite papagising sa morning ng bulahaw sa mga kaluluwa ninyo. Ang good vibes!
1: Good morning!
0: Nakasama nyo ang ulitanin nyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
1: At ako naman ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
1: ang Bet!
0: Ang 92.3 FM Radio.
1: Kavibes!
0: Ang oras!
1: Kavibes ang oras natin, 7:49. Perfect!
0: Para grobe!
1: Tama!
0: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Radio Kavites ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavites! Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty.